0: waaye di ci woo tamit njabootu soxna Fatou Mbake, waaye di ci woo tamit njabootu soxna Tahiratu Mbake te Serigne Modou Makhtar ne ca bëbb, waaye noonu it la ñuy wooyee njabootu soxna Ami Mbake, waaye noonu it la ñuy wooyee njabootu soxna Fatou Mbake, waaye noonu it la ñuy wooyee njabootu Serigne Modou Adiara Mbake, ñi nga xam ne bokk lañ ci kër gi di lépp ci kër gi, waaye tamit noonu la ñuy wooyee njabootu Serigne Bara Ndiaye, ñi nga xam ne ay bokk lañ te féete fële ca boori Mbake. Noonu it la ñuy wooyee njabootu Serigne Modou Fa Diama Niang ak mboolem bokki kër Niang yëpp. Noonu it la ñuy wooyee njabootu Serigne Miftaax Mbake, ñi nga xam ne si moom lañ waroon a jiital sax, waaye ñoo ngi koy jégalu ci wotin bi. Kon mboolem dal koo xam ne si Serigne Modou Xëri ñi ngi koy tudd di la tudd, nga dégg njaboot ci biir kër gi, wala ngay mbokk, wala ngay wëllëre, wala ngay sopp, wala ngay andi jàmm, noonu ngi lay woo ci bisub Serigne Modou Xëri bii nga xam ne ñoo ngi koy amal la sept bii nu jëm di tombeeg ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gàmm yi ñu nekk. Bawuñu kenn, bawuñu fenn, bawuñu ñenn.
1: Mbokk jëlin ñi ngi nuyu ñëpp ci turu Serigne Abdoulkader muy xalifa bi Serigne Modou Xëri ci jëwriñ yi nga xamante ni ñoom la fi teg ñu taxawa màggal gi di soññi bu baax ci bis bi, rawatti na ñi nga xamante ni ñooy borom daaray kaamil yi, yor daaray kaamil wala képp ko yor daara rek ñu ngay soññi ci njàng mi, loo mën a jàng rek ci ay kaamil wala ci ay xasida wala képp koo xamante ni yoroo daara yi, waaye sa jot may na la ko, loo mën ci jàng xasida, loo mën ci jàng alquran rek ñu yéene ko Serigne Modou Xëri ak njabootam gi, yéene ko it mbokki jullit ñi dawl yi yëpp. Kon ñu ngi ciy soññi ñëpp fu waay nekk rek, moo xam daaray kaamil yi nekk Touba, moo xam daaray kaamil yi nekk Diourbel, moo xam Daar Moussi, moo xam fu waaye nekk ci réew mi rek, ñu ngi lay soññi nga jàppale ñu ci jàng alquran mi ak jàng xasida yi, la waay xam ci lu baax rek na ko jàng, yéene ko Serigne Modou Xëri, yéene ko it jullit ñi nga xamante ni ñoo dawlu ñëpp.
2: Asalaamaaleykum, di nuyu di leen ziare, ñu ñaanal Serigne Ahmadou yàlla yokk ay leeram te taasin ci barkeem. Suñu kilifa yi fi nekk yàlla bàyyi leen fi guddal seenu fab yokk seen ay féewal te ñu ànd ko ñoom. May wa sama mbokki jigéen yëpp nag ñu wàcc lal yi xajal gan ñi ci jiital ci woote bi sëñ soxna Mame Awa Mbake mu sëñ Ibra di woo soxna Loota Mbake, soxna Awaka, soxna Adia Mame Yacine Wade, soxna Njoba Dia, soxna Boussa Dieng, ñooñu ñooy magi kër gi. Ñooy woo taalibe yi di ci jiital Mbène Ndiaye moom Baye Ndiaga Ndiaye, di woo mbokki taalibe yëpp jigéen ñëpp maa ngi woo ñëpp, bàyyiwuma kenn, ku lim da ngay juum.
3: Mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam. Yaa am mbégte bu baax ci delsi si jotaay bi nga xam ne daa nañ ko amal at mu jot, muy fàttaliku bisub jàmbaar ju màgg ja Serigne Modou Xëri Mbake Pouf di bi bi nga ko baaxoo defal fii ci Pouf di. Bokk yëpp ñu ngi dajaloo tey ci kanam njaboot yi parce que yéen ci woote ñëpp màggalal ko, di ko ci ñaanal bis boobu nga xam ne ci lay wàcc woonu liggéey moo ko ay njabootam ak ñi ñoom ñoo ko fekk ba sàq yëpp suñu borom jéggal leen te yërëm leen ci ne woote boobu nag ñu ngi koy tàmbalee ci turu Serigne Moustapha Mbake xalifa Sénégal di Mourid, mi nga xam ne moo jiite Mourid yëpp di suñu kilifa di suñu lépp, nga xam ne lépp loo xam ne dañ koy def dañ koo def dañ caa am ndigalam, buñ ko joxee ndigal rek danañ ko defee niñ ko buñ ko teree duñ ko dañ koy bàyyi. Kon moo joxe ndigal ci ñu taxawal bis bi comme ni ñu ko daa defee. loolu nag ñu ngi ko def ci kilifteefu Serigne Abdou Mbake mi nga xam ne moo tey jii mooy xalifa Serigne Modou Xëri Mbake Pouf di ci kaw suuf moo ci mag. ñu ko ci woo moom ngi woote ci turum lañ koy wootee di woote ci turu Serigne Khadim Mbake mi nga xamante ni mooy jëwriñam nga xam ne moom moom lañ fi wuutu Khadim Mbaye bu Karim nga xam ne moo yor porte parole ko Serigne Modou Xëri gépp mooy yore baatu njaboot gi ci turam la ñuy wootee. kon ñu ngi ci woo bokk yëpp bokk kër yi nga xam ne ñoo bokk Serigne Modou Xëri yëpp comme ni ko bokk yi waxee léegi jarul jaaraat. waaye ñu ngi leen ci woo bu baax di ci woo it soxna Loota Mbake mi nga xamante ne ni mooy taaw suñu baara bu jigéen te Macky Sëti Serigne Modou Xëri ñu ngi ko ci woo di ci woo soxna Maawa Mbake mi nga xam ne moom sa Ibra Njuru moom it mu Macky Sëti yu jigéen yi ak ci woo soxna Awaka ak Sid Naka mi nga xam ne ñooy waa Serigne Miftaax Mbake di ci woo itam nag ñi nga xamante ne ni lépp lañ bokkal Serigne Mamour ñi moom lañ bokkal Serigne Touba bokk ak moom Mame Maharam ñu ngi leen ci woo bàyyiwuñ kenn. di tàmbalee ci njabootu Serigne Mor Anta Sadik yëpp ñu ngi leen ci woo tàmbalee ci ñam mag ña muy Mamour Diarra ba ci Serigne Massamba ñu ngi woo bàyyiwuñ kenn ñu woo mbokk bu soobee ak Aafe ak Gédé ak fépp rek ñu ko xamante ni mbokk la rawatina mbokk yi nga xam ne ñoo bokk soxna Fatou Balla.

0: den wax ni
1: way way bu len ko wute ben yoon
2: bamba ne ala sahabati sanati kulli wa nurun rahdi sama wa
3: mbok yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
1: Benno FM 106.0.
4: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbok yu tedd yi ni setan wala ñu ni deglu ñogi len di nuyu di len ziyara di jital ci nuyu bi ak ziyara bi Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake Khalifa General Kul Mourid di yokka ñaan Yalla momay ko fannu gudd lol wa and ak wir geram waye ziyar bu baakha baax Serigne Abdou Samar Sar Khalifa Mam Cheikh Ibrahim Sar Njagne borom jazaka di am mbekki nak di ziyara Serigne Modou Mamoun Sar mi ñi xolé tay jëmmi Cheikh Serigne Sar ñu fekk ko tay fi ci Aynur Rahmati ci ligey bi di aljuma yemok ñaari fan ci wéru octobre 2026 mu feggo ak rakam yépp waye feggo ak jëwriñ yi ak magi talibé yi ligey bi nak tay Serigne Modou Mamoun Sar and ak mbollem njabotuk Cheikh Serigne Sar gep am fi gan go xamene ci gan guñuy titéro la ci fann yep waye muy gan go xamene ci ñom niñu bokké ci ligéy bi nonu la bokké ci ligéy bi ak ñom di ko xamene taxawayam guddii ak beccëk moy ligéy l'islam ñu xam ko lol ci dëkk bi ci taxaway bu ragné ko bu mat ci mbollem xew xewi diiné yi ak mbollem ndigal yi nga xamene ci ku tedd gi mom lay yëkëti muy Serigne Cheikh Sidi Mukhtar Ka Serigne Mukhtar Ka di borom xam xam di ño xamé ni ci yoonu lañu bok waye di dundal yoon wi liggey bi tam mu bok ci fann yu bare tax tay mu tew fi ci Aynur Rahmati ginaaw julig aljuma gi fekk fi njabotuk Cheikh Serigne Sar gi bi mu diké tam Serigne Modou Mamoun Sar sakku ci mom rek mu yëkëti ay kaddu jëmele ko ci liggey bi ak ci njabot gi kon liñuy def moy bayi kaddu gi ak Serigne Sidi Mukhtar Ka mu yekati kaddom jemal ko ci liggey bismillah
5: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala hadihi ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yu jakarlo ñun dañu tewli ginaaw bu ñu santé yalla suñu borom julli ci sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel ci bisub aljuma bi di leen ziyaratam ci barab tedd bi ñu tok muy barab bi ñi woyé aynur rahmati di jital ci sama nuyo nak Cheikh Mohamedul Muntaka li nga xamne moy jeewri ni l'islam ne ci kanam njabot gi nekkal fi Cheikhul Khadim di ko ñaanal sunu borom yalna guddal fanam te yalna ko dolli ak wër te yalna defal ko ndam ci sumbu yi nga xamne mom la sumbu yalna ko sotal te bu koy sotal yalla nan ko and ak mom di nuyu tam di ziyara mbollem jabotuk cheikhuna ahmadou khadim gep muy gor muy jigen muy mag muy ndaw di nuyu tam di ziyar jabotuk sunu mam muy cheikh ibrahima sar njagne jabotam gep kaca mag ba kaca gëna faade ndaw waye boy tabbi ci neek da ngay aw ca buntu ba Serigne Abdou Samad yi nga xamne mo ne ci bop keur Cheikh Ibrahim Sar Njagne nuyo bi ak ziar bi ci loxom lañ koy tek mu jotti ñuko mbollem jabotu mam Cheikh Ibrahim Sar Njagne waye nak di nuyo nuyo bo xamne dañ koy beral sunu soppe di sunu wëlëre bo xamne ñiko xam ñepp xam nañu ma danaka waye metam ñima xam ñepp xam nañu ko yalla bolé nu ta banu yalla bolé nuy and xamunu lutax nu and ndax boba danuy ndaw li doxone digënté sunu mam yi nu meñ ci kolere ak sopanté ak jappanté ngir jëm cheikhul khadim bañuy and xamuñu ko won waye lolu hadith ba waxon rek al arwahu junudun mujannadatun ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma takhalafa minha ikhtalaf ay xol sunu borom moy bolé ay xol won ba sunu borom di bolé sunu xol bobu xamunu li nga xamne mom lañu sekk té lañu sekk moy sunu imam dañu bokk ñu mag ñi nga xamne moy as-sabiquna al-awwalun li jëk ci serigne touba moy sunu imam ñom ñu andante won don ben bokk ben pass pass bokk ben bëgg bëgg moy donte ale be serigne touba di sakku ngeureumul serigne touba kon nak buñu démé ba mam ya dem baye dem ñun ñu dess fi di sam lolo diko soxat lolo day dal sunu xel waye tam buñu nagu nanu xamni lu nu gor gor lu gor gor lu gor gor lu mag ni seen pënd ken mënu ko seen la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaiika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa ila wa kullan wa'adallahu husna mag ñoom seen jaan waccina wey nañu ken mënu leena dab waye nak ku jaar ci seen tank su ëllëgé fuñ taxaw nga taxaw fa kon nak ligéy bi nga xamné cheikh amadou khadim moko santone sunu mam cheikh ibrahima sar ndiañ mu jafé won lol boba ndox jafé lol bob bandup ten da naka bour moy bandup ten jamono jojja bour rek moy bandup ten mu doon lu jafé lol té dëkk bi wara am ndox ndax barab bo xamné borom da ko sak ngir jaamu yalla ak liggéey la rasulullah sallallahu alayhi wasallam fuñu jaamo yalla mu ti ñak ndox bokku ci jumtu ka yi nga xamné li gëna doon farata ci dëkk bi ndox da ci bokku wa maskani sallim min al fujjari wamnun ala al ahli bima'in jari kon nak ndox bokku na ci li nga xamné yitté ji dëkk sëriñ bi jëk am ci dëkk bi ndox da ci bokku mu tan nak ko xamné da ko ca doylo muy suñu mam cheikh ibrahima sar ndiaye mu gasten bi ba mu bënd bi mu bënné sëriñ bi mbegg mam ca bëgg mo waral mu sadd bayit yoyé bayit ñepp xamnañu ko kon nak jamono yu dox ba sëriñ bi ñibi ci Touba ba cheikh mustafa tam waccu liggéey cheikh mohamoudou fadel tam tok jotaay sëriñ Touba yéssal loko ba sëriñ sar mu yassal ko yassilen wo xamne dafa melni moko gas ndax abligey leg dang ko yassal ba day muñu day melni yow ya ko gas lolou serigne fall wax serigne touba ci way wa jaddad ad-din fa adha ka annahu qad banahu len serigne touba dafa yassal dine ba bu don ab tabakh day melni moko tabakh lolou bay serigne sar def ci ligey bi ñu dem ba jamono serigne abdullah hat mu mata soppi wat mata yassalat mu joxat ndigal jambar ja mourid ba muy serigne bachirou sar jamo serigne touba mu and ak njabor gu momitam yeesal ko ba nga xamne jamono jojo bo fi ñewé fanal lay doon bok ci barab yi gëna mu ci ayib ci touba gëna taru ci touba ñuy dem ba jamono ji nak mu mata yeesalat cheikh mohamoudou muntaka mi fi nekkal serigne touba yalla na yag te wër jox ndigal serigne modou mamoud sar mu and ak bokkam yépp nak and ak ay kilifaam and ak talibey bi mu duggé liggéey bi ko koy deg rek te ñewo ci barab bi do xam ni mu toll waye ab liggey deug la kon nak liggey la bo xamne ñepp wara jaaju wat ndax liggey bi seigne mohamoudou mamoun momoud liggey bi seigne muntaha mi joxe ndigal momoud liggey bi waye cheikhul khadim momom liggey bi waye bu soté ndam li ko ci eppele ginaaw serigne touba mako santane won moy cheikh ibrahima sar ndiaye mo ci eppele ndax mo sos kon mo ci epple waye bu jalle ku ci epple moy bay serigne sar bay serigne sar mi ko yessalon kon nak ñepp ci war def sen lox ab julit nak dafa wara xamne yalla ni mu bëgge kuy jaamu yalla ci julli ak di wor ak di nat asaka ak yenen l'islam dafa bëgg ab julit di jël ci wërsegam diko def ci yoonu yalla waxna ko sank ba mu ne yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata da ca tek o mimma razaqnahum yunfiquna yalla ni mu fonke ku julli non la fonke ku liggey te ku liggey moy am bay def ci yoonu yalla sunu borom juluk aljuma gi di bisub tay bi yalla dafa wax ci alquran yen ñi gem buñu nodde wote julli na ngeen lag dem tewlu ji khutba bañe khutba fas'a ila dhikrillah wa zarru al-bay'a law way buñu julle ba selmal nak dafa santane wat ne buñu selmalé fantashiru fil ardi wa taw min fadlillah ngi tassara wat ci kaw suuf ci sakku ci xewele yalla yi kon yalla ni mu bëgge kuy julli di wor dem makka non la bëgge tam ku futiku daan doole waye bo daane sa doole nak di daan sa doole daan sa doole nak ba am wërseuk nak dug nga ni rubba ndax nit ki lu ne ci loxom ëlëk dañ ko koy laaj lu dugg ci sa lox ëlëk dess na ko laaj li dugg ci sa lox ana foko jëlé ndax fu lew la la am deet foko dépenser tam dañ la koy laaj ana foko jëlé nga ne barap sangam ñu ser ko ba mu leer nañ ni ana foko def nga ne barap sangam ñu ser ko ba mu leer nañ ni kon nak wut rek na nga sét li ngay wut lum doon na doon lu lew ta bu lewé nak na nga sétam fa nga xamné fa ngoy def motax yalla wax ci alquran né fa iza farata fansab so jamo yalla ba nopi na nga dem sonni ñakki kon liggéey ak jamo yalla mom do seigne touba fondé yowna mouride kon nak liggéey bi na ci ñepp def sen ñak ta def saw ñak bokoy def bul xéet ndax la ngay def lu mu neew amna ko xamne ya ko tané ndax ki deful dara mom ñepp ko tané waye lu mu neew amna ko xamne ya ko gëna sakkan lé ya ko gëna bari lo def luma bari tam bu ko naw ndax amna ko xamne mo la kawé ëppulé la kon nak kuy def ci yoonu yalla do xépp waye do yéem té soy def ci yoonu yalla day wadana yaangi sante yalla sunu borom yalla mi la xéewale xéewal gi nga diko def ci yoonu yalla day wadana yaangi sante yalla sunu borom boy def ci yoonu yalla tam day wadane da nga jëfé ndigalu sunu borom ndax sunu borom mo santane ni de len def ci yoonu yalla ne dem yawmal qiyam wuji sen borom liñ gëna bëgg moy del ci aduna buñu del ci aduna de waxuñ ni suma del ci yow yalla dama bëgg suma démé mëna wor wala suma démé mëna nat asaka wala suma démé mëna dem mak dedet way suma démé mëna fap so ñak def ko ci yoonu yalla lawla akhartani ila ajalin qareebin fa asaddaq wa kun min salihin law suma delo wat ci aduna dana fap sama ñak def ko ci yoonu yalla suna borom kon nak genn xeb bu kenn yeem ta fap sa alal def ci yoonu yalla moy seigne touba dafa mosal am naaru ganar bu ko ganasi am soxla mo seigne ali touré mi ñepp xam ne ko naar bi dafa soxla nangam nang ko top tol mu juromi témer mu ñaari témer kep seigne ali dem jox ko juromi témer ñew ci serigne bi ne ko naar ba nga boole lon day ñaari témer yam doon sakku doxna ko ko waye tegna ci nak ñetti témer ñaraasona ñetti témer seigne touba ne ko ali fop sa alal def ci yoonu yalla modik ñeme way xulu xex lubut rek la fop sa alal def ko ci yoonu yalla modik ñeme way xulu xex lubut rek la ak kon nak nit ki day fop alalam diko def ci yoonu yalla Omar ibn al-Khattab musla wax ne Babakar de funu ñeukante momay raw funu daqe momay raw waye dana def lo xamne duma raw mukk ci aduna dalé fab alalam xaj ko ci digg ba andi xaj bu dox ko sang bu tedd ba alayhi salatu wassalam ci ëlëk sa Saad ibn Abi Waqqas xaj alalam ñetti xaj ñew jox ben xaj ba ali salatu wassalam babakar mom jël lam am lepp lepp ci aduna lepp lepp la bob rek ñew jox ko sang ba ali salatu wassalam muneko ana law baye sang jabor muneko baye na len yalla ak yoonte bi kon ke mom dafa xaj alalam ñetti xaj muné akay jambar am ñetti million dem joxe ben ba wala am ñetti juna dem joxe ben ba akay jambar ke mom xaj ko ci digg ba koko mo gëro don jambar way ki dem dayo nak moy ki joxe lam am lepp te mom Abu Bakar As-Siddiq Omar bam ko yegge dana dotuma rawante ak Babakar mukk ci adu dotuma rawante ak mom kon nit ki day gëm yalla te xamni limu yor yalla moko ko jox wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi nit ki limu yor dañ ko ko denk falladheena amanu minkum anfaqu lahum ajrun kabeer kon ki gëm yalla fab alal dugo def ci yoonu yalla koko lako yalla def yoonu yalla rek moko xam motax jabotu seigne touba gi xam lolu dawul dencal dara ëlëk dawul dencal dara ëlëk seigne touba lam daan am lepp dako daan def ci jami yalla yi cheikh sidi nanako wa ma'aybuhu ila ibadat rabbih wa naf'ul wara fi subhihi wa masa'ihi jarign jamu yalla yi kep mo doon yitem ak jamu yalla seigne touba bimu fi joge sembu bimu sembon mourid yi def nañ ci jëf jo xamne ndax bimu sembe jumaa touba ginaaw noppi jumaa jare moy wote bobé mo wote won ñepp ko xam ne kenn ku ne ci yeen sant na ko na joxe ñaar fuk ak joom ñatt kenn ku ne ci yeen nak moy sama jëwruñ ci njabotam kenn ku ne ci yeen moy sama jëwruñ ci ak njabotam boba dara amut da nga gis ño xam dañuy fornew di jaay ñi di for sumpu di jaay ñi di saaj ay pokki di jaay looy man rek yang koy def ngir lan ngir sas wi Seigne Touba tobbi nga man ko matal bañu ko defé diko dajalé bamu soti xaliss bu bare ndax Seigne Touba bu muy nibisu Touba juroom million baye mom la fi baye kon muy xaliss bu bare waye bañu ko joxé ba nopi dafa woté nak bamu woté ana lu mu wax dafa wax né neeg yalla bi ma naal ci sama dëkk ba tax ma wo leen jox leen ndigal li nañ ñaan xamné liggéey la bo xamné suñu borom jox na mako wa ku ci japp dana soti ku ci jappul dana soti dal ni ma def nak wo leen sant leen li tuba bi bu sañoon sama bëgg rek la bëgg xam ndax jubbu ak man rek la bëgg suma ne kon juma la bëgg dana mako defal na mako bëgg duma sonu yeen du ngeen sonu waye su boba wolof neela kula manal sañal la kula manal sañal la dama bëgg nak ni ma leen defalo so ëllëgé lepp lu ngeen sumbu da ngeen xamné li moy yoon moy lan na ngeen dajal la ngeen am lepp def ko ca bu seen man jéxé na ngeen fa tok nek fa nak saja'allahu ba'da usrin yusran yalla mom lu yomb mo lu jafé moko yombal kon nak ni ngeen def señ mu taxa joxe ndigal li ngeen fap la ngeen am ak la ngeen amut dongo yi say rak ak yow sa jëmi bop ba ci kilifa yi ndax neena ma legi seigne mortla mom cheikh mamadou fadil yabal la fi ay ndaw ñu andi fi ay jo amam solo kon ñom xam nañu liggey bi du liggey modou mamadou sar liggey bi du liggey mam cheikh sar liggey bi liggey yoonu mourid wepp ñoko bok kon ku ci def nga xam seigne touba ngay defal man dara ñew de wot bi dama bet waye ma ngi ñew ta suma ñewate dana don wenen ñewin lay ñew bu soobe yalla kon na talibe yi mourid yep ak julit yep xamne li liggey l'islam la ndax barab la bo xamne Seigne Touba moko santane won bay Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne nak ñett bay di ko Seigne Touba sad boko xalatat da ngay xamne ku bari may la da ngay xamne ku kawé la ndax jazaka ya khilu fa ngay tambalé xam nga xarito bur mom neex na waye bur xarito yow mo gëna neex bëgg sëb sëriñ worna neexna way sepp serigne beug la mo gëna wor té mom néwul Seigne Touba yaay sama xarit way Seigne Touba mo ne ko yaay sama xarit jazaka ya khilu kon ya khilu jiko Seigne Touba wax darat la na Abu Bakar day darat bobu mo am du ci agéne moko may bopam way Yunus sallallahu alayhi wasallam moko de moy xaritam kon jazaka ya khilu Ibrahim mawlaka bam koy ñaanal yalla fayla nak lam ko ñaanal nak ci nga xamé na Seigne Touba mo am yene ci Cheikh Brassard Ndiaye moy lan khayral jaza manon nak yalla fay rek waye lum ko ñaanal nak ngeen ji fay ngeen ji lu yalla fay rek yalla lako yalla fay wa mona da rek awlaka li nga bëgg ci aduna mën nako ñaanal aajum faju ci aduna kep wala alakhirah kep way da ko ñaanal aajum faju ci aduna alakhirah mën nako mona da rek awlaka ana lum ci tek fa'lam bi annaka indi zo rida abadan nit na mën nga ko gëreem tay ëla nga jëppi jëppi ko man nga ko gëreem tay ëla nga mëre ko ay dana ko yow gëreem na la gëreem lo xamne dafa sax dak dutuma la duma la jëppi mukk duma la mëre mukk te man kuma gëreem gëreem lu sax na nga xamne tono nga adna ak alakhirah wa zakirib huka fi dunya wa ukhrak lam ci tek nak mo gëna yéme fa duma ala sidq wal ikhlas xam nga na nga sax ci nangam ana kuñ koy wax moy ko da ca nekkon nit bo ne ko naga sax ci njub dafa nekkon ci njub naga sax ci fayda dafa nekkon ci fayda naga sax ci possessif da ca nekkon bu nekkon fakun bu nekkon fakun nga nek way da nako fadum fadum ala sidqi wal ikhlas mujtahida te as-sidq ak ikhlas de ñaari maqama yo xamne bo demé ci matlubu shifa bamuy ñaan suñu borom juroom ben martaba yim ko ñaan day juroom ben yo xamne lamuy jur moy texe ñetti yi soko béré ben ñaar bako ñettel ikhlas moy ikhlas ñette ya nga béré ko ben ñaar bako ñettel moy sirq kon ñaar yi ci gëna kawé mom la waxna cheikh sar ne ko nang ci sax yoy moy yan waj'al jami'al ulama'i aamilin aalim aamil waj'al jami'al aamilin lu ci tege mukhlisin waj'al jami'al mukhlisin zahidin waj'al jami'al zahidin nasihin waj'al jami'an nasihin lu ci tege sadiqin kon mukhlisin ak sadiqin ñoy ñaari daraja ñaari martaba yi gëna kawé ci lam doon ñaan ñaar yoy nak fekk na cheikh bassar mom neke mom ngar dajjo nako moto mo nako nang ci sax faduma ala sidq wal ikhlas mujtahidan fi sirri wal jahri dam ni gis ko xamne lamuy woné ci kaw bokut ak la ci bir waye mu nako nak yow yar yoy yi mala na nang ci sax xamna ni ci bir ci gané ci bititam ci lo nga nek moto mo nako fi sirri wal jahri kaytan mu mazaya kon ñetti beuy yi dafa riche lol man na ci def waxtan ñetti beuy man na ci def waxtan kon nak ñi ngi ñaan yalla nañu yalla fayal cheikh bassar ndjay yalla nañu yalla fayal njabotam gep waye nak bay serigne sar mi nga xamne mo yeesalon liggeyam bi yalla ko yalla fay serigne bashirou mi ko yeesalatam yalla ko yalla fay ak ñam ko andalon waye serigne mudou mamoun mi nga xamne nak tay mo tok jotaay bay serigne sar andako ko rakam yi andako bokkam yi andako talibe yi ñu koy ñaanal yalla na sawfan guddul lol yalla na sut aw fan cheikh bay serigne sar yalla ko sut aw fan te lepp lo xamne si lo yene la ci yoonu serigne touba wi yalla nang ko matal ñun xam nañ sa pass pass ci yoonu serigne touba yoonu mudit jangar bu ci bo ci gis luy nuru jangar ñum gëna nakkar ci yoon yi man damay xamne ci ñooñu nga bok wa luy nuru jangar rek bu amé ci yoon wi ñum gëna nakari mom dajay bok wa ndax fiyer gum fiyer ci yoon serigne touba bi ak bëgg gum bëgg yoon serigne touba kon nak nañu ñaanal yalla guddé sofan di sante sa jëwriñ ji nak mom mam cheikh wa ma nga la koy wax légui nako mos lañu dajé bitim rew ko diwar la won bobu ñuy ay ndaw ñun ñëpp muy def lu mu am rek dencal ma lamay wax am dencal ma lu mu am ne ma am dencal ma ba muy lu bare maneko ayo li ngi may denk so xeyun xeyt ak laaj ñu na la dem na noy def ta bobu la tax mu woru man xawma ko mom xamuko waye bolep yalla mo mel non waaw bolep yalla mo mel non kon nak li bu soobe yalla dana soti tolet bu soobe yalla muy ndam lo xamne du fay bu mukk da ngeen amé ndam ci mukk ci neegub yalla ba waye muy lu neex serigne touba Serigne Touba li bëgg moy ab sampam fu mu ne day doon mandragam l'islam bo xolé rek gis l'islam bo deglo degg l'islam wa bo jaxassu nit ñi gis nit l'islam kon nak mukh neegub yalla ba fa nek ndamul l'islam nit ndamul Serigne Touba kon nak legui bi tam bu soté ndamul Cheikh Bassar lay doon ndamul Ba Serigne Sar lay doon yalla soti ci seen lox wa te ñun ñepp nak ñun talibé ñun mouride nañu jaaju wat buñu xeb dara buñu xeb dara ndax ku ñepp teufel nga toy ku ñepp teufel nga toy bu kenn ko nit genee la nga am lu mu neew sa morom def ko sa morom def ko sa morom dok su yagge rek day doon lu bare bare bare bare te mourid lu ñu song daan dañ koy daan wa bo gisee ku fi nekkal Seigne Touba day amu fit wa bala nga am fit deug rek day fi nekkal Seigne Touba bo fi nekkal da ngay xam lo song dang koy daan Seigne Ibla daan waxane man digeuntee japp ak bayyi mu xawmako neena man damay japp wala ma bayyi rek wa waye ni ci digeuntee bi duma japp duma bayyi munumako talib Seigne Touba nak fofu rek la wara nek kon nak yal na yalla defal len ci ndam defal nako ci ñun ñep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jef serigne cheikh mukhtar ka waxtan wi amna solo lol te tombu yu bare bare bare andingo ko ci kaddu gi ba ñun ñep man seen ci jeriño waxtan wi tam day wone ni ci nga bok ndax ku deg ni nga waxe rek xamni bok go ci bok motax xana ci turu serigne modou mamoun sar ak rakam yi mu fegol njabotuk cheikh serigne sar gi mu fegol te ñom ñep ñu teewal fi mbolam buddu keur njabot cheikh sar gi ñu lay jotali cyant kaddu cyant ak kaddu ngeureum fossiyene ni nga xamni non la wajuri ande won rek ñu ande war ko ak yeen yow nak li la war def ko ko ba mat seuk kan seigne modou mamoun sar mang lay sante bu baakha baakha baax dila geureum fu ak cyant tollu rek xamane ak cyantam tollu nafa xolamatam sedna bu wéré wéré wéré jere jef ko
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflanteek ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: L'oubensac accident si de que vous daily, c'est un service de transport urbain. Qui application bi du week-end car. Tambale da aussi medoub toubaï. Diernan gen di da aussi bor talibi, di khar otolou yag. Ak application bi, chauffeur bilen gen a jogi, de tonto si sasi, wayenak priba, yé ne y proposé. Wartan bo jibo le, chauffeur bi aksi. Lata nan gen yek japal ni dange am sécurité. Dange gis plak bi, auto bi, bole ko, suivre carte bi nga khamni, mole wan fang jem. Yam nyu fofde, sanja bot sak bilen nekhe, nyom fan tok, dange kham fi nga jem. Bungin khasye nak bi yek, dange ni am confiance sen bop, nak chauffeur bi le yobu, danko enregistré, kham moy kan, lata nyu kay tamu. Bilen nekhe temit, ngen faye khalis bi gen yor siyen. Walen gen faye, we vol orange money. Gaw len gaw ngen tambali, ak sun promotion spécial bilen defal si application bi. Yen chauffeur toba nak khibar bi itel len. Nyow len si daily, ngen présenté ou, ak sen auto, fi sun bureau d'enregistrement. Mange ti anse garage, ki station Shelby. Fuko defi, yu saytu auto bi khol key bi, garantir kalite bi, ak transabilite bi, waye temit karangi bi. Si kursu bu mwana don. Yem nyu fofa gyen de, men gen daw nyet wer yo khamantani, diyen mom li gen ligay, 100% si kursu bu mwana don. Gaw len gaw ngen télécharger weekend car, sen play store wala app store. Bugin si begen ak ay information, wote len gaw si 117-465-9212, 117-465-9212, wala 117-872-1395. 117-872-1395. Ya Rabbana,
1: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
2: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax
1: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
2: waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu boo ma ci wax rek ma wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dongo yuy jàng dongo yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la ko waa samp daara fii si Saamu Sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam sun borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji na bi mu dawee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fi sëñ daara mu dama ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci damaat ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pénc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mi neewal Sëñ Fallou nekkal Sëñ Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mëno woyelé ko comme na la ko Seigne Chaly waxé won ma an ak Seigne Bara nak diko woyelé daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacké mo Aladji Fallou Mbacké dal di may jox fele ci Bayla ab al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéel fa Seigne Touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xaw yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dana la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha Allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma law ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala mëna tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw so la joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téy ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk non la ñaan di ké ci wal
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé nga ñëw ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am yett wajal nañ la wajal wolu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëna la wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha Allah dana savare mbir ma way suma dawe ba xol xamné ki wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: waaw bo ñëwé man su wala xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben be dan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dara dama koy dama la koy wullo nga andi ko ci sa gana xajo dama la wullo nga andi ko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la wullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewu engagé ne len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukk wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxon ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha Allah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khoureje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax na dina rako ne sarax na waye yéxal gala duma ko laaj mukk ta jorut kayiro insha Allah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doon na du sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def bu ñew né la ñu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko jox it man ñu ko jox moy yeeram ci do adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu tiaxé bu ci gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko de do fa dem ko de so nga déwé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ab jinn ñong la am té duma dem okay nga ñëw nga andi jinn bobé wala jëwé té yéne wala lu mëna man ñaané më ni sa yëkëri sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sa bob gatt demal ko sarax mu dem waaw min ñëw na amu million tok sama taw na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur manam li sama wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu ci yalla laal wax deug yalla tigu ci yalla de jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma lool li dañ koy tuddu way bari na ñu ko gëmatu dañuy gis ko xane day ñew dal di mel man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla lay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérad waye bal mo wona neex tay mu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg amna xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suwala la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek la tej rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaaral waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk bo waxé melni la xamne bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokone ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi da nañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: no bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur babakar lay daara alquran di falay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xamna ñu dañ la daali wacc fofu insha allah ci table bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rab mo la ko def ay bo xamé do adama moko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandiou mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci moy jaw nga digoy yeey bala kilo gerté ba diex mandiou ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katam yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la mel na ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé sa kër ga jubalé bo ñoy ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo wax ci défé yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may lañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal la mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah su la joxé la joxé def ko té yow yaay xiyaat ñoo la gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné si mom moy buntu kër bi bo jele sarede timit kassale ka naka non waye mi ngi fi ci arrêt cardi gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fu lool te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal it serigne abou barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacké gi yépp suu borom guddal seen fan te yagal len ci seen taxaway bu leuy reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kass reey bi di ñaanal nak mbollem kilifa yi ci dekk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbacke momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fal nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolém xalé bay fal yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alcorane
1: adresse ba nga fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradja ale cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
3: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

0: jërëgën jëf mbokk yi ci déglu bi ak ànd ngeen di ànd ak programme seen rajo Benno FM 106.0 kàddu gi di bàyyikoo fii ci Touba Mbacké. Ci wàllu présentation seen mbokk Mortale Fall ci wàllu xarale gi soxna Aminte Mbodj, ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar. Fas yéene ñëw àndaat ak yéen ci seen émission jotaayu wér gi yaram. Tey nag mbokk yi ñu fas yéene ci waxtaanee jàngoro joo xamee ni ci tasaaroo na lool ci réew mi, waaye itam am na ci gox bu sell bii. Donte ka nag ñi nga xamee ni ci ñoo yëngatu ci wàllu wér gi yaram, seen itte guddi ak bëccëg seen taxawaay rafet na ci lool. Ñu profite aussi occasion bi ziare mboolem ñi yëngatu ci wàllu wér gi yaram te nekk fii ci gox bi, doole ko ci médecin chef district sanitaire bu Touba ak mboolem ñi nekk ci l'hôpital yi, ñi bokk ci centre de santé yi, poste de santé yi, relais communautaire yi, bàjjenu gox yi, bàyyiwuñu kenn. Ñoom ñëpp ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar, mais en même temps di jagleel nuyoo ak ziar docteur Seck nekk fële ci hôpital bu Serigne Modou Bousse Dieng Touba Qahira, di borom taxawaay bu ràññeeku moom itam ci jàngoro ji nga xamee ni ci moom la ñuy waxtaanee, muy feebaru ngaana. Xam ngeen ni feebaru ngaana lu am la, waaye suñuy kilifa guddi ak bëccëg ñoo ngi taxaw ngir xeex jàngoro ju mel noonu. Looloo waral ñu fas yéene dalal tey Serigne Mame Cheikh Gueye. Serigne Mame Cheikh Gueye Touba Daru Khoudos, ñu xam taxawaayam ci wàllu wér gu yaram ak liggéey bu am solo boo xamee si jamono bu ne ma ngi ko ci def. Serigne Mame Cheikh, bala ñoo dugg ci waxtaan wi, ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak auditeurs yi Benno FM 106.0.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Serigne Mortale, ñu ngi leen nuyu di la siyaare bu baax, di nuyu auditeur ak auditrice Benno FM yëpp, bàyyiwul góor, bàyyiwul jigéen, bàyyiwul mag, bàyyiwul ndaw, 106.0. Di am di am sant ñëpp, di gërëm ñëpp. Ñun nag ñu ngi nekk si programme boo xamante ni moom lay programme national lutte contre la lèpre, ba nga xamante ni feebar boobu nga xamante ni moom la ñuy waxtaane tey, mu feebar boo xam ne buñ ci waxtaanee ba pare danañ ko yaatal, te bu nu ko yaatal nit ñi dégg ko, bu ñu ko déggee ñu dégg tegtal yi, bu nu amee tegtal yu topp doxalin boobu ba nga xamante ni feebar bi day dootu ñu wax dana jeex comme nam jeexoon, waaye dañuy jàpp ni buñ ci nit ñi jógandoo gis sax dootu nu ko def, ndax feebar la boo xam ne mën naa wér, te feebar la boo xam ne comme day wàlle buñ ci jógee rek yal mën na taal kaw fer ju kawee suñu ndorke.
0: Macha allah, jërëjëf Serigne Mame Cheikh Gueye. Xam naa ni sax mbokk yi xam nañ ko, ndax jaar nga fi ay yooni yoon, waaye tey ci tënk rek boo ñu bëggoon a xamal kan mooy Mame Cheikh Gueye ak taxawaayam ci wàllu santé.
1: Waaw, xam nga Mame Cheikh Gueye relais communautaire laa ko day tuddee boppam. Relais communautaire boo xamante ni defe naa ni système de santé bi def naa ci ñaar fukki at ci ren. Muy loo xamante ni dama ko ànd ak district sanitaire ba ba muy nekk Ndaamaatu. Ba Ndaamaatu di nekk hôpital, ma dem district sanitaire bu Touba, docteur Ndeye Maguette nekk fi. Docteur Momadou Dieng nekkoon fa ba docteur Ndeye Maguette nekk fa, docteur Momadou Dieng jël DRH bu Ndiourbel. Mu continuer di àndal ak ñoom. Suñu activité nag day jëm ci wale communicant. Bépp feebar boo xamante ni dafay dal day jógee ci nit di dal ci nit. Wala muy jógee ci nit nekk ci mala, jógee ci mala dem ci doomu aadama. Loolu mooy suñu thèse, loolu lañ jàng. Ba nga xamante ni wolof daf noo tuddee fagaru moo gën fagu. Loolu mooy thèse bi nga xam ne am nañ ko si. Ba bépp feebar boo xamante ni am na ci dëkk ci àdduna. Mënees na cee waxtaanee naka nit di moytoo. Wala bu ko dalee nii la koy dalee. Wala ku ko dalee te bañ mu wàll keneen ku ñamuy wàll bañ a wàll nii la mel si ñoom. Loolu mooy li nga xamante ne jëmmi jamono ju nekk ñu koy waxtaanee ci askan wi ngir nit ñi mën di ñu dégg. Te bu ñu déggee ñu dégg suñu tegtal, te bu ñu amee suñu tegtal ñu jëfe ko ngir feebar wàlle kat. Ku ne xam na ni lay tax du wàlle ay doomu aadama rek ñoo koy waxtaanee. Ku ne xam la nga ca moom nga jël ko, la nga ca mën a moytu nga moytu ko, la ca def doxalu yàlla bu dikkee ñu teel a jóg faju ji ba du jógewaat ci ñun di dem ci keneen.
0: macha allah, loolu am na solo. Li wolof li wax naan fegu moo gën faju, yaakaar naa lu am solo la. Sëñ Mame Cheikh Gueye, ni ñu ko waxee tey ñoo ngi waxtaanee feebaru ngaana. D' abord feebaru ngaana boobu mooy lan, ak yan signe mooy yi nga xam ne buñ ko gisee ci nit ki rek mën nañoo njortu ni amee na feebaru ngaana?
1: Jërëjëf sëñ Mor, feebaru ngaana day feebar boo xamante ne daa laqatu. Feebar bu mën a laqatu la. feebar la it bu mën a bu nit négligé. ndax li tax laqatu gi mooy bu amee signe yi tax ni mu ngaane la. nit ki mën naa dund ak moom fukki at te du ko def dara. da ko gis ci yaramam rek bu ko gisee man na ko xamé mais dana ko xeb ndax metti wul deful signe buy gañ nekul lo xamné dara cey nelaw nekul lenen fiek defagul lam wara def tek mi ngi def ben liggey bo xamantene buñ ci edde gravité bi kenn mënu ko wax motax ci moment bi buñu and ak district central bu Touba nga tudd ko legui monsieur Abdourahmane Seck mi nga xamantene moy le point focal santé com bi nga xamantene moy xex lepp wala diko fajj ci hôpital bi nako ci hôpitalu Khayra tay bo demé district central bu Touba dang fekk ata bo demé 28 da nga fa fekk le point focal momit ci ni fajj walu lepp kon lolu pour woné ni nit ñi wurtu ñu am jaxlé ci buñu gisé dara lu xamu seen yaram ñuko wara tuddé heure nak ko xamoko yow so gisé ben heure bu nek tayam tax ko yow xamoko en tant que nit kété ni la war moy ngari ak kon kat na jog dem sét ko na dem 28 na dem hôpital Guémou na dem Seigne Abdourahmane Seck solo ci Khayra so remé té bi nga xamni mom lañu japp ni mom la moy heure bobu heure la bo xamanteni day def ko pundal ci biir dem ben signe bo xamni da koy ragnat la dang koy seen mu nek lo xamni demel lu xaw liko wol melni dafa ñuul wante bu fekkonté ni am nga loolu melni bi wala lay ciap ciapal boko ciapé fofu do jitt dara mu ci dara
0: manam suma bëggee dégg li nga wax dafa melni dafay ray fimu nek da koy ray
1: okay ko nek déla ba paré ndax ciir lo day ciir bi ci biir fofu déla ba paré bo do non jam bank ma nga cey jam pousse ma nga cey jam dik borom bi yek ni li amna su baba nak yow da ngay ñaw ñott ni ah man ka lama deggon ci émission Serigne Mor Talla ba man day xadu li la amé bu baba da ngay jog rek dem ci ñet bëreb yi mëna wax dem ak Serigne Abdourahmane Khayra dem ak hôpital Guémou ci Ata dem ak 28 ci le point focal ñu xol ko wala nga woté ci radio Serigne Mor Talla mu jox la ay tektal pour nga dem fu nga xamni mo gëna gaaw ci dem faju bu gaaw fari momit buñ ko gisé Serigne Mor moy signe yi fu ne la mëna nek ci doomu adama motax man day neub mëna nek ci kanam mëna nek la ci biir yaram mais lu ëpp rek da ngay xol ci yaram ci biir yaram motax tay metay bu ñëw di ko sét da naan su mekul nga suñu sa mbubu mu jaxana la xol sa biir ak sa kanam sa yoy yëpp bo paré mu wulut ko sa ginnaw sa digi ginnaw xol la bo paré mu xol tanki xol fep ba xam legat bi ni won amna fi wala amu fi su fa amé ñu defal orientation commencé ci yow la nga xamni moy walum pajma su fek interne nak gisunu ko ñu encourager la ba bo gisate lu mel non wala nga gis keneen ku melni amna li su bo nga daadi gaaway bo xamanteni da nga xamni li kat tabar la bo xamanteni deg na ko te mi ci man war na ko meuna jegi suma newe ba duma nek ma jappale ke docteur kep ku ma xamni gis na signe bu melni ci mom nga ni ko tax li ci am ak yeg mu doy war lool ndax ñak yeg di edna fi da nga gis ko xamanteni da la ko dal ci tank Seigne Mor bekk man nako jam ba jeex ci tank wala ponk jam ko ba jeex ci tank bi te du yek ni gañu na man na tok bay sangu ba mu tok ba biir kërëm xol ay suufu dal xam gis ab ponk nek mu ropi dem lolou lim dal ci ay nit ci doomu ci dëkk bi kenn xam lu tollu nga dem ba sawé dem kenn nga nit ñi ñoo la xex way do ko yek nga dem ba ci yag nga ci saw dal ci all bi nit ñi ñoo la xex way do ko yek ndax lay waral metit ngañ tang wi tay bu ma ci doon dox yow ma sumi samay dal manam ma sol samay dal yow nga sumi defo ay tanku nañ moy si ñoy ci la bok dootu ngay tangor ci sama yaram tank bi fi ma koy tek nit ñi ñoy daw di yek way man yegatuma dara ñak yeen yoyu nak ci tank wala ñak yeen yek ci fa fa ñak te bu andu teram ay yaram bu yepp doon ñak bir bobu am ko pindal bobu mom ñak paré na fa moy ciir bi gëna yakuna lolu bokk na ci ñi xali may sax ko ci xamni ci li nga xali may lepp
0: ma sha Allah jërëjëf kon lolu ay xamukaay la bi ci gëna ragneeku muy ray gi mi ray fi mu nekk ba lepp lo xamanteni dal na ci nit ki mom ko mëna yëk fièvre bobu di fièvre ngana bu jëk daan nañ ko dégg lu bare bari mais lima jaaxal léegi dafa mel ni ma ngi existé ba léegi d'abord amna ci gox bi ñu nekk muy Touba waaye néew na lu ñu gis ay nit ñu koy waxtaane ndax loolu dafay tegtale ni dafay bariwul wala nit ñi dañ koy nëbb
1: Serigne Mor xam nga Sénégal dafa am benn adresse bu mu amee mooy stigmatisation mooy daw doomu aadama te gis nga daw doomu aadama li mu yokk ci feebaru Sénégal yi kenn xamul nu toll zinen ni am nga la be day ci nit am nga la nga diko daw te mën na am sax yow mi nga daw yak yoré te xamugo ko te dafa am ben adresse bu ci nit def nit bu ci nit ñi def bo mom dañ ko wara jël tek fele ndax loolu amu ci moy nga na bay nga la day walé waye du ndono nga na day walé waye du ndono bay mën na am nga na nday mën na am nga na dom dundu du am nga na ndax walu mu ko ko bu fekke febru direct la da ngay deg ñu ni diw mi ko febru bimu am febru bimu am ñing ko jël ci bayam mën na nek mu nek asthma mu jël ko ci bayam mën na nek mu nek diabète ñu japp ni ci bayam mo tax mu ko ko am tax wala wala mais hérédité la nonon té la nono mi bina du ndono du walante du don du ñuy donné ci bay du ñuy donné ci nday ñu febru nga rek febru bi ci walante lañ ko mëna jëlé askanal bi askanal nak ci kër ci fami moy yegg ga mi yegg ci kër ga dafa dinu ko té té la wa kër ga dem ba ñom ñepp ko ak ku di du am gana ndax soy na ko su dom am gana ci yagge nga wal ko ko to nek ci ci kër bu yagge nga wal ko ko kër gog nak day dem ba dañ leen adressé le kër gi nak fami nga nal day dem fami nga nal dafa dugg ci tafa genn legi nak ngana moy fi may wax ak yow buñ ko xey mo li nek ci dëkk bi ci doomu gana ñu mënu ko sa xeyma ndax am fa am baaj buñ démé wutuko ay centre yu bari so démé jëm ma nga fa so démé 28 ma nga fa so démé xeyra ma nga ko ñay fajj kon xam nga ni kon amna lu xew té biñu xolé xeyma ci jëw dañ ñu dal bokku na ci ñu jitu bokku na ci ñu jitu ci ni mo opplé nga febru nga na ci bu région dañ ñu bëgg japp nañ Touba mo ci pé té ñi ñew journée mondial barki demb bi xam nañ ci lu leer nañ devant le préfet devant monsieur chef ak partenaire yi xam ñokay xex tay fi groupe bi nga xamanteni mo am Touba groupe bi nga xamne mo am Touba ñi jël nañ garab ba paré ñi jëlagun garab ñi paré nañ ñi paré guñu fi may waxe upp na téméré nit téméré malade upp nako té téméré malade yoy jappané gis nga ñatté amna ñatté téméré malade yo gisagul
0: ño xam ñogi laxtu
1: ñi jël nañ garab ba paré ba commencé daw ndax lañuy bañ moy tay malade bo ci xolon malade bo ci xolon moy bo suñu akër yégué ni amna ngana dañ ma génné sama jëkkat dafa ma bayyi sama borom kër dafa ma fossé man ba bok sama jabar jëkkat jabar bam ko yégué dafa dem bayima dédé wu dem bako gis na febar ngana mo jabar bo xéne gis nga bu nit ki commencé jël garab tay xam nga tuberculose dañ na la nit ko bu jëlé garab fukk fana joom dootul kenn dañ ne la nit ki boko xamé mu jël garab tay suba mën nga bokk mom lepp lo bëgg bokk mom
0: febru nga na
1: wa febru nga na kon koku xam nga ni wala bi dañ na mën na yex mais lepp li yexul nak moy nambu tubi mo graw moy kon bari way gi mom mëna tu dé ci kanam tu lepp ko xeyma ndax febru yi demal ñepp señ mor ya nga gis radio nga nek difteri man ba duduna ba tollu ni musuma gis taw difteri semaine bi bu neela Touba amna 24 cas difteri doko gam bu neela jamono ye febru nga ay jamono dañ ko doon deg li ñu la febru yoy mo indi wa febru bi tay ay doomu jangoro yu nelaw la nelaw gi mu nelaw ba yewu nak man na oppal doomu adamay ba ñu fa ko doon sento bu ko def mais nak OMS nak am ben teunk bu mu def bo xamanteni dafa am lu tudé 0 degré moy bu lay gis bu sa ben tir la ko bu ñu lay bayyi xaj la ba bu dina bayyi bu sa ben tir manki loolu la mëna suma def ta tel amu tel mo waral émission yi tay ala radio stock ngeen diko def diko tek guddi ak ba tek di def émission ala radio pour que nit ñi xamni li mi ci dëkk bi mais bi mu nekk ci dëkk bi ay nit ñoo wara aaru ci loolu ta walante bi bari na waye doomu adamay dal bari na waye ñi fa nitu duñu eggale seeni garab bari na
0: trop
1: lool nak bu amé nak jappal ni kon ñu ngi tok ci ben exposition bo xamanteni bu exploser lu bari mëna law ci ñom pour mu mëna law nak sensibiliser lan man wax la ni la boy dugg do fay dara bo jeli garab do fay dara boy faju do fay dara te lool du am ben problème kon ñi am ci ab lim seen mort bari na bari go xamanteni fi may wax yow mune ci ko teunk ci ni malade sangam la te ci partout dans les quartiers Touba cartographie bi ma yor tim ko quartier Touba yi amul fuko amul ci biir quartier yi am la quartier yu mopante suma demé dagous amna ko suma demé xéer amna ko duma demé 28 amna ko suma dé rew daru minam amna ko ay malati ñay fi jël sen garab par jour ci digënté ñetti hôpitaux yi mala wax té bu ñu dem ci auto la ñuy dugg ñoo ñak mucci na ndax bokku wal ken ñi tay ñi jël garab ba do plan sékel bu len di gañ mais ñi xamanteni ay heure ñi ci ñoom du bëgg ko tourné ndoxum ci fuñ jaay garab ñu dem jëli bala ñuy défé lolu néwuma len buñ ko né seen garab da baxna waye pour ñu arrêté walanté ba nombre de personnes bu bari bi diex mort nañu dal di jëf dem ci hôpital moy li gëna gaaw
0: ma sha Allah muy lu am solo kon lu am la ci dëkk bi lu am la ci réew bi Sénégal

0: des ko donné ci baye kon walante rek lay don bëpp fébar bu mu wax ni la walante amna amna nu muy walante moy nak dafa am fébar yu gaaw lol ci ba waxe rek mu daal lay japp moy fébar of tuberculose ak ngana dono bokku ni walante kon bu mu sakk tay jakarlo ak yow amna luy genn ci man ay basil lañ koy tuddé suma questioné ay basil la suma sakati ay basil la buma waxé ay basil la dafa am nak bopp doolé so waxé ni environ bi dañ nan la 1 mètre carré lay lay li genn ci man ci lool ci doomu jangor 1 mètre carré ñukay xeyma suma sakati ñukay xeyma ci 2 mètre carré suma questioné ñukay xeyma ci 3 mètre carré kon ci bir auto defena ni nit ki ak nit ki lim soré ci bir auto mo fa 1 mètre kon sumay wax ci amé doomu jangoro bi wal ko ñoo ñu yomna suma tessiolé wal ko yomna suma sakaté wal ko yomna kon nañ japp ni ñaar ci fann bi képp la ay nit mëna walanté moy amul da gaana ab ciirum da dag ndox ma laal na mo gaana dédé amut féwru nga ñu koy walanté ci tessiolé ci sakat ak dëkkando bu yagg ci biir kër dëkkale bi nak lutax moy basilam gawul waye nak dafa lay jox benn forme dafa lay bu sakkate dafa lay jox benn forme ndax da nga bokk mom auto kon man na am at man nga amat do bokk mom auto benn forme bi mu la jox mom ngay téé ba ba ngay amat benen nga dëkkat ak mom mu jox la benen forme nga demal mu jox la benen forme dal lay wal nga na mu ñetti forme yo xane heure bu la xane mom gaara duggul ci yow té yeen yoy mu lay jox benn bu ci nekk ci sakkat nga ko mëna jëlé wala ci tension len wala ci ngeen jakkalo di wax wala na tambi ni nelaw ngeen bokk ben lal ci rawati rek promiscuité bi nga xamanteni kenn mënu ko genné fi kon dal lañu tap ni ngana dolé wuñ ko ci ngay ci ndonante jëlé wuñ ko ci ay wax ni ay da dag wala lal na damay ngana dédé wala mu ngana yal li la ci walu testoli ci walu sakk ci walu ngeen jakkarlo te lamuy wax genn ci yow dal ci yow wala mu genn ci yow nga moy ko muy doomu jangoro bo xani bi day rampé day dox ndax doomu fo deg rek ab doomu jangoro su doon lene ci lan la sang lañ buy dox ko doon lu bëndi gis dal nan bimu tessé ay sang lañ na genné nga gis ko muy dox di dugg nak di dem ba fa mo wara dem mu tok fa nak su demé liggéey limu liggéey ba paré nak day dugg genn téram amu fu mu jaar muy def ay heure muy def ay heure di def ay heure di ray cër bobu ba cër bi dé cër bi dem ba ciag loxo bi mëna tuté tali mu dem ba ciag loxo bi banku mu dem ba ciag lolu nonu lay débuté waay nonu xamni walu ci li rek la
1: gis nañu ni réewum Sénégal réew mu doy war la ndax duñu ko légui sax ñu bari dañuy daw ki yor jangoro nit ki sax man na nek sa mbokk waaye ni ñu koy dawee ci biir kër gi mooy gën a metti jangoro di ko dal ndax loolu ko dafay tegtale ni ki amee feebaru ngaana bu demee ba commencé faju man naa bokkoon nit ñi fu ñuy tëdd man nañoo bokk fot bu ñuy naan man nañoo bokk benn ndab di xewlu
0: xam sëñ bi wax ne naal tuberculose bu jëlee garab fukki fan ak juróom dootu wàll kenn tuberculose daal ko ne xam nañ tuberculose Sénégal moom moo mën gën a yal
1: moo ko la doy war
0: ngaana tey buñ ko bu jëlee garab tey mën naa bokk ñëpp lekk bokk ñëpp naan
1: macha allah
0: day dem léegi ñu jox ko garab mu naan ko léegi doomu jàngoro bi mënut koo jëne ci moom dem ci keneen pare na kooku pare ci bis bi laa rawte bis bi bu jëlee garabam tey mënu ko léegi nga gis koo xamante ni am na malaat dem na ba ay cërëm commencé yàqu ñu dem ba xamu ko ni ko ngaana la waa kër gi xamu nuy def dootu bokk ak moom lekk dootu bokk ak moom naan bokk nu bokk ak moom néeg buñ ko mënee sax dañ koy génne kër gi
1: ak bu dee ku am doom juy jàngi sax waa koñ ba duñ nangooti doomam ànd ak doomi koñ
0: bi ay doomam loolu kay fii may xëy yow dama ci am ay preuve am ci ay nit gis naa benn nit boo xamante ni mi ngi jël garab fii may wax yow génn na këram magam dem mu ci kër ci àll bi mel na moom fii may wax yow kër ga moo fay yowoo te oto la amoon yor ay bien def li mu war a def lépp bien na fa am nga xam ne ngaa na dal na ko sëriñ taxaw na fa lu mu am def na ko ci yaramam

0: ne nga la ci la wa kërëm jëpp jënd ci mom té baba mënatu la walu kenn
1: abandoné ko ndaysan
0: abandoné ko
1: xam nga lolu rek ndaysan lolu rek
0: mo gëna metti jamm waaw bu fekkenté ni xam na ni li la ko est ce que mënu arrêté ay garabam dem ci doom adamay pour jëm len wal mais bu bëgg yër wër mom ñu bëgg wër garabam nak xam na ni li dootu walu kenn té dootu yak ci ram nga nak soko ngana mom do amul senegal ko koy lacc waxu lolu wala bok bari wul ci xana generation bu mujjibi mais les années 83 ni djuddu ay 83 ay 90 ay 80 nangam ñoñu mom lu mu ñew bu ko xamul ko way gisal ku mbax legui nak bu mel non bo gisee lamuy def moy tanké ñu dag ay tank dag ay loxo dem ba même ñoy mën na baña dag mais mom mo lay lagal lan la sey teer am ñu xamni mënatu talal seeni loxo am ñu xam mo do talal seeni tank parce que bini yek ni sabar bi mi ngi ci ñom garab bi mën na la fajj gom yi mën na fajj lepp mais muñu talal seen bi mais nak buñ ko téla jël moy entrée 0 degré génné 0 degré moy boy dug ben problème do ko am moy do am ben séquence téwu sey ci parce que do gis dañ ko gis ni rek ko xlu ci jaar daw am ci kon nañu gis nga mëno di fajj keur docteur bo wéré dé ko docteur jox la ay tekkal ñin ñi xam santé communautaire la nek bitimi la nek suñuy bëpp dañ koy tek nit ñi ngi xamé le pour xamé le xamé ki tuberculose xamé ki amé doomu jangoro sida xamé ki am doomu jangoro difteri xamé ki am doomu jangoro walu bëtt yoy ñu leen xol da ngay gis nit bëttam di joy xafé di sabb nga ne ko ki dama ñu opérer la sey bëtt lu yépp ñu suñuy bëtt lañu yor ay mësélan ñoni nak bu fekké ñoo nek ci askan wi ngeen di leen daw ñoo fa lañu jëm askan mo leen di taxaw té ki intervenir ci walu garab bu sax sénégalais dekkul sax sénégal mëna indi ay garab yu gaaw ci fek ngana say loxo di mouvementé nga mëna tibbu amu problème té ngana say bu fekkon da no tibbu ni ciép di añ yow ciép ba nga am banaka sama nga ko tibbu ndax do toy tangor ciép ba jam banaka sama nga ko tibbu té do toy tangor lolu ay mandarga la kon bo démé nak ba nga xamné ni ki mom la ay waji wa kër yi jappalé len maladie jappalé len ñu taxaw lañ fay leen ñu delu seeni kër te bañ leen isu nga gisé loolu bokk na ci li nga xamni moy li gën ci walu bëpp fébar bu mëna doon mais rawaté na ci ngala
1: ma sha Allah lu am solo la serigne mam cheikh geey ñu fatali ñoo ngi and ak yeen seen jotaay bi di jotaay yu wër yaram fi ci seen radio Benno FM 106.0 kaddu gi bayiko ci Touba Mbacké ci walu présentation seen mbokk Mortal Fall tay nak ñu am bété ñi ngi wax déggé and ak serigne mam cheikh geey ñi waxtane li nga xamni ci moy fébarum ngana serigne mam cheikh wax nga ko légui waye nga gën ci insister wat ba askan bi xam ko ñu bare bari fièvre wala bok fièvre yépp lay wax sax diñ manière générale li tax ñuy ragala dem hôpital moy ordonnance dañ la nan ordonnance dafa cher té wax nga ko yaakar na fièvre ngana ñett bëreb yi nga tudd yépp képp ko xamanti gis na signe bo xamanti ñaaw nga jort ni mom la bo démé l'hôpital bu ñu la sété ba xam ni mom la garab yi amul dara lo xam ci di ko fay dañ la koy jox
0: deug la xamu sëñ mo fébar bo xamanteni buñ ko gisé jëm ci analyse ngana ci la bok moy xol de heure bi da so ci ngeen ko dañ la so loxo wala nga xaw nga ko kaata tuti nga gis metti wul fam nek ñakul bu le tankam bo tegon aw xal mu tek ko ci du ko yek ki mom jël pour laaj ndax cër bi day rom cër bi lay ray cër ngana nga mëna gis nit nga jël loxam dag loxo bi ba sanni ko fa le te du ko yek ko jël def na ci légui nak bu ko ngi sé lolu directement fi la tok le chef da fay jox ay garab ko ko koy diway ngay gis ay garab yu koy traiter yi pour métier bi la yi pour traitement bi la yi moy fajj gomi moy delo la dafa fa nga nekkon ba lolu nit nga yek ko mu ray doomu jangor bi bam jex tak ci yow lolu nak bo nga commencé tay ba ngay bayyi traitement bi atum lum la atum lum xam nga dafa metti di del garab
1: manam durée bi 1 an la
0: durée bi 1 an la atum lum am na yo xamni sax bu ci eggé bu defé reçu sax li ëpp 1 an mais dañ na la at ñi mom wër wu dé da ngay jëf ci garab bo xamni garab wër la nga tok sa kër nan garab bi ba mu jeex waxu mu sama tok ndax bu dem liggéey kan mënu tok mais nak ngana dafa am liggéey yu may téré lolou dina ci ci kanam mais bu fekkenté ni yow tay gis nga fièvre bi ci yow ba analyser lay def ndax xol ak tollu waji ndax bu day mom bu day da ngay xam da ngay gis rek bu ma wa jëru sax da ngay xam ni ki nga dal da nga dal bokk mais amna nak tollu waji fi xoy xol amna ay analyse mi def yoyu nak ta analyser garab ya passe ya bo ba lay par xana passe bi lay jël yobbu hôpital lepp médecin ñoo la koy may traitement 1 an garab bo xamni nit ñi mako fekk ci pharmacie diko jënd ñoko amal seen bop ñoo la koy traiter seen bop ba nga delu wat ci sa wër gi yaram kayat bayyi li nga don def dem liggey
1: ma sha Allah
0: lool nak bi li ngeul moy ñu baña tax ci nit ci sekel ay loxom banku na loxoy kenn duko dindi tanki banku kenn duko dindi wala opération yi ni laaj don te nes la ci jappale bu ñak yow nga genn ci sa nafa tuti mais opération yi metti la moy tal ci digi la ci ni moy lebu té dina tollu fo xamé té kenn doot ko mëna opéré ndax ni loxo bi def wala ni tank bi di def
1: lolu
0: moy pébaru ngana
1: ma sha Allah jere
0: benen bi nak moy ñu maju hydrocline di wi parce que day yéer yéen fièvre yi lolu nak na mu xamni dal ku am fièvre ngana sa dugg ba sa genn lepp lu war ci walum fajj ONG bi ak district sanitaire bu Touba ak ñi partenaire di koy jàppal ñoo la ko amel ba ngay delloo seen njaboot te dara dootul la ci laaj dara.
1: loolu am na solo jërëjëf Serigne Mame Cheikh Gueye xam naa waxtu wi moo ñu xoj te point yi nga laajte yi nga laal am na solo loolu lool muy ay tomb yu bare bari xam naa jataay bii di ñëw incha allah dañuy jox auditeurs yi rendez vous. Waxtaan ci liggéey yi nga xamee ni si ki amee feebaru ngaana mën na koo def ak liggéey yi nga xamee ni si waru koo def loolu si yeneen jataay lay doon kon ñu lay sant baax a baax di la gërëm Serigne Mame Cheikh ñu bàyyi la rek nga yëkkati sa kàddu tàggatoo ba la ñoo yëkkati jataay bi.
0: waaw Serigne Mame bu ngay sant yow yow laay njëkk a sant. sunu rajo. benn FM. 106.0. di ko sant bu gërëm ndax ku ne xam na ni. émission rek yaram saa suñ ko waxee gis rek suñ xel ci mortal lay dem. beneen bi mu sant médecin chef district docteur Ndeye Maguette. ci disponibilité am.
1: ku bëgg lu baax
0: beneen bi mu sant nag le point focal bi nga xamante ne mooy Serigne Abdramane Seck.
1: jàmbaar la ndeysaan
0: bi nga xamante ne tey guddi ak bëccëg. ci émission yi nga xam ñu koy def. wala muy jóg di jas na tige nit. fekk moom dellu ci te du ci tayal guddi du ci tayal bëccëg. ñu koy sant di ko gërëm.
1: ndeysaan
0: di sant mboolem partenaire muy action damier. muy ONG daaw ak mbooy yi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ba nit ñi di mën a delluwaat seen sago. di sant mboolem bàjjenu gox yi relais communautaire yi. ñu gën a vigilant ci seet xale yi seet bàjjenu seet malade yi di leen orienté ci poste yi. ñu di leen jox ay garab ngir lawal feebar bi nga xamante ne mooy feebaru ngaana mën a jëf tàkk si Sénégal rawatina ci dëkk bi ñuy dëkk bi Touba.
1: jërëjëf Serigne Mame Cheikh Gueye ñu amoon mbégte ànd ak moom tey seen émission jataay wér yaram fii ci seen rajo benn FM 106.0 ñu doon waxtaanee feebaru ngaana ñu koy sant baax a baax di leen gërëm encore ni mu ko waxee ñuy sant Serigne Abdourahmane Seck ak mbooleem ñi nga xamante si ñoo koy jàppale di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf ba beneen yoon ci beneen jataay.

0: jërëgen jëf mbokk ci déglu bi ak and gi ni and ak programme sen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ñu am mbékté tay nak jakarlo ak Serigne Bathie Kadiaga Serigne Bathie Kadiaga diko am xam xam am xarala ci walu pajum ciosan am ci tém résultat yu am solo lool ngeen xam ko fi ci cabinet Mam Thierno Ibra Fati nek ci Touba Daru Marnan mu yag fe yengutu mais aussi di ci jëflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Serigne Bathie ginaaw bu leen nuyo ziar la ñu bayila rek gën nuyo ak auditeur yi ba la ñoo dugg ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétane ñep bayiw ñu kenn goor jigen maga ndaw kep go xamanteni dal yaangi ñuy deglu fi ci radio Benno FM ci biir Touba ak liko wër ñoo ngi leen nuyo di leen ziaré bu baaxa baaxa baax
0: Serigne Bathie ñu wax ni yow padum ciosan ci ngay yëngutu ci cabinet bu Mam Thierno Ibra Fati d'abord tay bo ñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kañ la sosu
1: jërëjëf cabinet Mam Thierno Ibrahim Fati borom daru Dakar lañ ko ñëk ubbi ginaaw bi ñu yaatar ko andu ko fi ci Touba Daru Marnan ci boori ancien garage jakarlo kër Serigne Mbacké Dabassar ak kër Serigne Fallou ci boori pencum Daru Marnan mi fofu moy fi nga xamanteni nak fi la cabinet bi ñëwaat mu nekk ñaaral bi cabinet ginaaw bi wo xamanteni bu won nañ ko Dakaru légui nak ñi ngi fi ci Touba Daru Marnan ngir gëna yombal liggéey bi ba client yi nga xamné dañ daan joggé Touba wala ñu joggé Jourbel wala ñu joggé sax côté Linguer Dara Jorof yoy nonu dañu fekk Dakar mba ñu ñu ko daan yonné amna suñu bari ño xamanteni légui fi ci cabinet bi nekk Daru Marnan ci lañuy ñëw
0: yeen bis nga fay nekk ak yeen waxtu nga fay nekk mais aussi numéro téléphone yi nga xamé ni ku mu neex nga woté ci jël renseignement bala nga ñëw
1: man nis na woté ci 78 738 84 84 wala ñu woté ci 78 152 87 86 lolu moy sun numéro cabinet légui nak li nga xamé ni moy sunu walu compétent deug moy padjum ciosan rek buñ ko waxe moy jangoro yi nga xamanteni mom lañuy wax té mbari lol ci jamono ji lu ci melni hémorite ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku télé wala ku néw katam mbolam xéti jangoro yi dañ koy faj asma aussi tam bayiwuñ ko ginnaw ben yoon dañ koy traité bu baaxa baaxa baax di traité li nga xamanteni mom moy rhumatisme colopathie yépp xéti jangoro yo xamanteni dañ koy faj waye bu yeso nak jangoro yoyep nak ñi nga xamanteni yalla dafa dogal ñu amé rap wala ngalawu seytane yoyep itam dañ koy fajj wala ñi nga xamanteni dañu am problème bo xamné rap ñu yene say da koy def moy nek ak sa soxna ngeen am aw tangor do ju bok sa njabot do ju bok sa soxna yoyep walum rawhan yoyep nga xamanteni xetu siatinil insi dañ koy def wala siatinil jinni ñi nga xamanteni ay seytane lañ mo xam ay jinn lañ wala ay nit lañ nga xamne dañ koy def ci ay kër yi lol nak buma waxe siatin insi mo nit ñi nga xamanteni dañu def lu bon def ko lu bon rek yak kat yi ñi yak ñom la ci djublu yoy yep inshallah rabbi dañ koy takale ak doomu adama bi dem somna yalla
0: tasaro na lol te bar na lol neew na ku ci muccu muy lu aju ci walum ndoxum siti momu lan moy danger bi ak traitement bi nan lay deme
1: xam nga danger ndoxum siti ligi danger moy ndoxum siti man na la dal dula tengé ligéy waye nak bayiko ci sayaram day dem ba nga xamne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare ndox ndoxum siti man na japp sayaram ngay xassan man na japp sayaram mi def ko ay picc man na japp sayaram mi di tang lool sa teggu kay tank gi sa ndegul tank li boko lambe day melni xalu sawara ndoxum siti momu nak acide la da fay ray sax mandiw day ray ay walax ndian budé gor la budé jigen itam mam da fay wowal kanamu sayu kayam parce que am day wo ba nga xamne do yeugati ben banex buy sey ndoxum siti mom itam dana waral nit jigen wala gor kum ci meuna don ñaara mu japp sa karaw diko dam wala muy ross do am sa karaw ndoxum siti mom itam dana waral nit ki bo xole ñaari xar xari baramam yi ni day toy di wex ngay wok muy neex fek na manam mi ngi lay ganci bir ndoxum siti mom itam dina japp sa weyi baram yi ray dret ji ba nga xamne bo xole do bo beusé do gis ben dret mais day wex tal wala mu ñur ko lolu lepp xéetu ndoxum siti la motax li danse bi moy bu la dalon tay ji man la baña te man la baña teural waye nak yi mi def ci yow ay conséquences lu yo xamanteni soko faju rek bu yagge nak hémorite day dal di ñew gané ko bu yagge nak estomac day dal di ñew gané ko bu yagge nak manam ulcère yow yépp day ñew lolu moy ndoxum siti
0: ma sha Allah tax bo def ci nekkinu nit ki mom traitement bi nan la démé day diré wala dédé
1: man de sama traitement ndoxum siti mbolam ñukoy jël ci cabinet mam ciirno ibrahim borom daru dama na la bo jëlé garab gi bo amé ñetti fan nak ma wo waaw garab nak boko day jël bo amé ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay fajj bu baaxa baaxa baax mi ngi wañé ko bu baaxa baaxa baax di nga ko xam waye jël garab mom diko naan ñu naan lañ naan ko feek wër mom lolu mom wax deug yalla ñun doxewu ñu non mom ñun mom garab buñ ko jox boko jëlé ñaari fan ferñenti da nga xam bu baaxa baax lim lay jariñ bu fekke dafa la doon fekk ngay xassano dana ko wañi bu baaxa baax su fekke ne da nga gis ni manam karaw gi dafa commencé di rouge koku mom bu amé semaine bi yalla rek da nga xam ne ndoxum ci dimi mi ngi lay fajj bu baaxa baaxa baax su fekke dafa la def nga nek goor gu new katan

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne ba sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñu ngi fi ci kër serigne babakar lay di jàngale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jàngalem alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom ne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julit yépp babakar lay Touba Sam bokhatul mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha bax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa sopla bi waaw deug la lolu ngay laaj ñaan waaw dana la ko léral waye dama am tout lu ma bëgga léral war nan la diké ci man nan la ñaan gi diké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialli wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamé liko dalé ci baqara ba nasi buntu boba ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teud bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay nak mo jekk bu gudi ma yewu ñu tektal ma ne yow jangale kat alcorane ngay doon lool la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxe waye gudi ñaarel ga mo meli dama deg ay dongo yoy na sun borom joxlo bi ma ñewé nak Touba fekk ko cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk ko njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu nima doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bima ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp dara bu ñewé nak la ko samp dara fi ci samu señ bara xureja dara ji juroom ben fukk ni lawon ay ci biir loza am nañu xane xawon na leena yeem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak seen yaakar dafa na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu daw wax ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dafa ma carte buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobbaat fa juroom fukk dama bi nga xewé dem nañ ba Serigne bi e wati liggey mom cheikh salih mbake ngi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan mom mi neegal seigne fall nekkal seigne touba won na waxtaan ak mom ci daara yi mo ne weyele ko comme ne la ko seigne salih waxe won ma an ak seigne bara nak diko weyele daara yoy ba seigne bashir mbake mo aladi fall mbake daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa

0: seigne touba won jeulat ay dongo yobbat fofé ma am dal ci gatal dal yalla dogal ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawa yéwé wa na la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu jëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax man awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fa ñara tek ñeen toy awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédé duma ko def wa wala mala tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédé wa so ma joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk lolu yaa di ke ci wax
1: ci walu liggéey ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
0: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëmu la wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yow mom lé insha allah dana sa waré mbir ma waye suma démé ba xol dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man sax xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dina xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo nga andiko ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dina la ko lo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen damay ñaan waye damay fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong day ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su mako mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mom ci ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw ko itam ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye yéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro insha allah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma door na sétal loy jox mako
1: wala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni sama lay liñu mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama na la nay def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan dawal ba gis wër bo gis wër rek nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew ne ma no lay jox ma alhamdullilah rabbana la la lay jox ma ko seen xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi la biranté ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko jox it man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé la biranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla te dunne la yalla la koy jox bu taxaj bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxle dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dumbele la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dox ak ñu bari taw ñu tuddu Babacar lay nga ne ko do fa dam ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na ma na ñaan waye ma am ci ni dong la am te duma dem am kay ma ñew

0: djulli bobé wala djéwé téwé wala lu manam man ñaanal na ni ci yékkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ko na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tud lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko won jox ma tam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigu ci xaaliss tigu mu ci Allah dal wax deug yalla tigu mu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci
1: jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëm moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari ñu ko gëm da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy daay geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tam yex sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi wax de yag na ci dekk bi amna fanweraat waye balu mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barke dem rek ci mu je xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to ne sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga tej rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxe melni la fa bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobe fo nga la jige bobe na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xureje
0: non bu doye marché o xass ak la nga wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa raana ci bopam way toxal da wañu ko leema na ko ray wala ma gënë ko dée dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé sa kër ga jubalé bo ñoy may def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci défé rek yalla nga ko naw rawal mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: mu waje beugena raglu ci jëmam ci lam am teewa ko ci kanamu doom adam yi taggo di genn aduna mu jangal mum jallok melo jeuf yi ñaaw yi nak li melo malaika mi raglu jeuf yi ñaaw yeuf gëna raglu jeuf yi ñu jëgoon yépp day teew ci kanamam dox digeunte mak leeru yalla dox digeunte mak lendum yaak takkanu yalla ak yermandeem safaro taqlifo dal di tak ñu ne bobbi kon ci bëpp xamul ñu dul bëpp bok li nga bëgg yépp fi la nek ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gëna bëgg ñëpp nga xey di taggo ñoom te doto leen di seti mukk da na nek naqar ci yow wo xamne ak tiss dina doy guar mo ngi genn adina ko raw adina bi nga nekko nga xamni xamulo lutul mom fa lepp min ko sey beut tay nop sey cieur lepp min adina li nga amone lepp ne fi nga di taggo yoyu le won ko gannaaw bayiko fi dara gën ko tiss xam ngeen ne ñaari nit bu ñu amone kan ku nekk jinni kan ki ñu xap ci jinneen bi ñetti témèr ki ñu fat ci jinnom bi jirom ci ñak jirom ñet témèr ci jinnem day mo ëpp naqar ci ñak ñet témèr rawat na nak ci ñu fat jinnem bëpp jël ci ci mom ñen xamne ko nit ci limu gëna amé banex ci aduna limu gëna bari lé ci aduna nim gëna bari ay soppé ak limu bëgg ci aduna bis bu koy taggu te doot ko gisati mukk da na doy naqar da na doy tiss da na doy fitna nga jëm ci bërepp bo mi nak bërepp bu rek bo xam ñu fa nek lu mu doon xam nga ni loolu day lu bëy bëy ko ak mu def ci ñi metti sukurat diko yagal bakkar bakkar jël na dox gi ñuy dox sa digënté yërmandé yalla ak lèr

ak yermale malaika mi jël sternu gi waye yan bu 10 lay doon xam nga ni ki yanu juroom ñett kilo ki yanu ñaar kilo ko gëna 10 kon ñaar ñi bokk di gënë adina ki gëna bari bakkar mo gëna 10 dañu bëgg yanniku te lu yanniku mukk yan bu tak ci bopam lay doon bu ko yanniku mukk mukk mukk mukk ba sa taxaw kon dama dama di war ne xalaat xarte yoy nga xamne molecule bu nek ci yaramam ñu koy xar nga xamne benn nit ak ñuko yaramam bi def ko ñu boole ko malaika mu ñuy jallol ak melaw mu mel ak jëfum yu ñaaw yoy bu mel ak tekkliko yoy muy tekkliko limu bëggoon lepp bismillahir rahmanir rahim la hayra khayrun ba'dahu an-nar wa la sharrun bi sharrin ba'dahu al-jannatu la nena bëkk banex jëpp xéewal jëpp teranku bu mu doon joo xam ne safara ko yuddi day bañ rek safara ñëw tegu ca du banex du am am du mbëkk waaye yëpp tiis yëpp naqar bépp coono bépp métit boo xam ne àjjanaa ca tegu du métit du coono du naqar dama dama bi waxtu xamé ni ngi tebbi ci lal bu muy jenné adun lal bu muy faato dana fakk bepp xewal bu massa am jep teranga bu massa am muhammadin salawatullah dana reccu lepp lu mbagne ko won ci aduna dana reccu lepp lu deggon ci aduna dana reccu lepp lu rafetol mu jallok mom ndax yoy yep ay gaaf lay lam gënon la bëgg lay gëna sit lam gënon bëgg ci aduna lay gëna sit kéro ci digante bobu day jallok lalam bu rafet bi xamni du ci teddati mukk jallom neegum bu rafet bi xamni jootu ci bu ne daf ko fi won gannaaw dem dugg bi suuf xaritam yoy domam yoy soxnaam yoy yep day tagok ñom ba faaw yep lay won gannaaw bu kero ge nek ñu dafa won lu jaamu yalla rek dana ko reccu li ñewati leneen li ñewati gëna metti guddi bi ñeuk du doom adama ñeuk fanam ci bammel guddi gu ñëkk ci bammel dara dara dara ñu ne mom dara amul dara lu melni mom ku ko di xalaat lu la neex defal waye faaw nga jaari ci ko mo na jaar dang ci jaari dooma dama bu nekk reer lamb lalam ku ci ne nelaw nga lamb sa kanam dajulu ñu ko su bammel nga lamb sa gannaaw dajulu ñu ko su bammel doto lek dul daani malaika do nan dugul daani malaika li nga defal lepp lañuy set buñu leen bindal fi nga jaarul toro bu nga juddo ba bi nga dugge fi nga ne awma khalima ñu ne la sa baram bi moy sa khalima awma da ñu ne sa bindi bi sa tafsiri moy sa khalima nga ne awma kayit mo bindi ñu sa cangay bi moy sa kayit nga bindi toro bi nga ne bi nga juddo daan ci suuf ne be nga bindi la tambale fofu ba toro bi sa roogi genee bep dang ko bindi lu wax mbiru mbugulu bammel yalla nuko yalla umpelel lima waxon nepp du dara ci kanam mbugulu bammel yalla ci yalla musal jam lolou mom dara jël ko dara dara adina jël ko dara dara amul dara nuko jaar ya mustafa ya rasul nuko waral bakkar bakkar nak

di dem ci bërepp yo xamne da koy deg lu koy fatali ëlëk ak lu koy delo ci yalla watandiku ñu ci dem ma jaag su shaqaw moy jotaay yi nga xamne jotaay yu taxé di la jotaay bu lay fatlo yalla di la fatino ci ëlëk nga watandiku ko wala nga diko neewal kon fexé yoy nga xamné yalla jox nako doom adama ni mu bëgg lu mu doon nek amna fexé yo xamné mum la ko bëgg wuti bu fekk kon ne fexé yoy yépp jëmëri nako ci jëma djub ngir mu ciëlëk ñu ko wax rek yalla dina ko dimbali mu mucc ndax ñi la wut xaaliss jaral li la wut jamm jaral bu la ko djub jarale nga da nga djub mu te yar bopum de ndax aduna bis ni bind bu toy la lepp lo gis nit def ko mu lor ko ngawatandiko ko ndax budé ci saasi la ko lor bu ëllëgé dang ko watandiko so seené lu lay lor ci aduna nu mu doon nga daw bo seené gay nga daw ci seené auto bu ñëw nga jand tali bi so gisé safara be ci duggal sa loxo bu kër di kat nga genn nonu ngay wato séram bi nga war wat ni nga war wato sa ro gi nga xamne moy yek texé di ëlëk ak mbugal moko wara raw kon di delu ci yalla waxtu nek diko fatlikou di jéggulu di tok té di lo saxel ta baña woru baña sagal ko kene di am ngariñ ñuko waxé won rek bëreb bi texé yi té moy bëreb bi tru yalla yi dëgg bi waar yi dëgg bi jang alquran yi ziaré bammel yi ziaré nit ñi lay waar dakké yi jang alquran yépp xol ni ngi koy faral di waxé toujours rek dafa melni yëri yi ngay sol day leg leg day tim aaju wa rahas naka non la xol di aaju wo poot ya antabi alayhi salatu wa salam dama am ku wax alhamdulillah waxtan fa dugum ci marché bi bam seené sidna abubakar radhiyallahu anhu dal na nafaqa hanbala mom hanbala ci bopam moy wax nafaqa hanbala antala dal nafiq la ne ko dede do nafaq ne lutax nga nafaq nga muni man dama gis buma toge fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bamuy waré damay melne mangi janno aljana janno ci safara ak arasa kursi wax ko xamni degena fa dem ci keur bi di showo jigen ni wala ma dem ci marché bi di waxale ko jënd delu melat nenen bu ko lajon ci na abubakar sallallahu alaihi ridwanullah ta fek yonent bi nek ci dina ko tontu ci sax waye bobu gnaaw yonent bi ngi fi bu fa japp ci loxom bañ ag fek rasulullah sallallahu alaihi wasallam tok mu ne ko nek li nga ma waxon wax ko yonent bi mu wax ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko hanzala ni ngeen di mel bu ngeen toge fi man bu ngeen ko mënone wé mel nonu kon da ngeen di safonté ak malaika yi waye nak leg yeg rek ngeen diko bari di bari jotaay ak man di jot bari lu mel nonu bu yagge bax xam nga la momu mu jina top lolu ba di safonté ak malaika yi imran ibn hussein bi ngeen dege yaronte bi sallallahu alayhi wasallam natu day yekati jaan di dindi ci ray yi dox digantem ak boromam bu muñe xamna yalla ko tek ba bu muy jamne ci imani boromam imran tax ci lolu sun borom diko nattu ay metti malaika yi dindi yok ñom di joxante ñom loxo di degg li ñuy wax ben bis ben taaf dal ko bu metti muy muñ bam yaak ñu ne ko tan na lolu na ko wé way nak ning ma ñaanal ba suma daano te sama awra du feñ mu ne ko daan ñaanal nañ la ko non nga xamne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko fo ñu bari ci suuf yoon yi dañ daan def waxtu wax ni jaamu ñu yalla xamne ni doom aduma day yokkat day dem ba kay ba sonni ci jaamu yalla bi bu ñu demé séti ku ñu wax muhammad ibn wasiq ci melaw lu ko yalla melal ci ragal yalla ak farnu ak djub buñ ko gisé rek dal du sawarat ay semaine di jaamu yalla te dootu ñu noppalu ñoon xamne kon jaxaso ñu baax ni am na ngeen lool ta baax na lool annas ni yaamun fa iza matu intabahu ni ji dañuy nelaw de waye buñu dée dañ yow kon nga xam nit ñi neuf nañ leen secret yépp yi ñu jëf yépp la cey mujj ak la muy indi umpulé nañ ko motax ñu ñëme yalla waye

yalla kenn ni ko gayna sax nit ñi dañ ko ragal waxuma la yalla suñu borom tabarak wa taala waye nak buñu dé bañu ñari ci rañu nekkon seen digënté ak haqaiq yi ak réalité yi bu kërogé dañu yew yewute go xamne dañu naan jar xam lepp waye bu boba ñuy jëri ñati bu kërogé mbotum alquran tax dana feñ bu kërog bis boba fenn secret do ci neub ci nga xamne ci lo xamne jam war na koy gis motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam annasu niyam fa iza matu intabahu nit ñi dañu ñelaw rek waye wallahi da nga yew buñu dé kuci dé da nga yew muni yamu fil mar'u ala ma asha alayhi wa yakhshuru ala ma mata alayhi nit ci namu dundé lay dé kon nak rafetal li ngay dundé bu fekkenti na saxol bi yépp yang ko acci aduna yang ko acci lenen lo xamné du yalla du yonent bi du diiné du lulay jarej ëlëk melaw saxol bi melaw ci la la dé di fekk ñu gëna tax ñu gëna ragal déw bettel modi loolu ci ñaaw té melaw nga xamni nit ñi ci saxol daf ci sax kon nak doom adam bu fekke ne julli na te gëm na deug ta fonk l'islam julli gi muy julli koor gi muy wor man na am katanu man na deugër ci mom ba image yu mucc ci xolam mu déwalé ko katanu ngëm ak yaru ngëm bi effacé ko waye lu jafé lay doon kon nak ngir mëna yalla ñu ko gëna séno ci ki nga xamne takkona non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do wax nit cha an te mo ci borom neena o ma en tiqu an lahwa du wax bakkanam du wax len lu amul te neena nit ki ni mu dundé lay déwé kon nak lepp lu bëggul ni lepp melo bo xamné duggu lo dé sék na ci nga fexé ba dindi ko nga fexé ba gaaw ci ak genn dañu né mi nga jëfël aduna boy jité ak boy jëfël aduna nang ko jëfël te xalaat ni nga fi gatt bi nga fi sax ni muy gatté ci kam mi nga fi sax rek nang ko jëfale aduna na nga jëfale alakhirah ci kam na ngay saxal ci alakhirah manam ni mu yagge boy jëfal safara na nga jëfal safara manam boy moy na gatte ni nga xamne buñu dugulon ci safara nang fa meuna muñe yagay muñ gogu jëf ji na nga xatal itam jëf ji bam gatte ni nga xamne buñu la tul dukon ci safara dang ko meuna muñe non kon yaaka nan dana gatt lool gannaaw nak yahshu yamutu maru ala ma asha alayhi nit ki ni mu dundé lay déxé ni mu déxé it lay déké mel wamu déwé ci lay déké fekkonté ni ñu ko fekk bu ñuy déx ci lu dëng lu yalla téré lu malaika yi bañ lu yonent yi bañ lu nit ñu bax ni bañ bu gannaaw ci la dundé ba déja bu dékk yi yowal xiyam ci nona lay déké xam nga yowal xiyam day bu nit ñu déké seen wacc tay mu ngi aji seen jëf rek ak seen ngëm ñi wacc ba tax ku leen gis dafa ne bour lañu wala ay yenente lañu seen leer ni di xotti asaman ci ñi bo leen lendum ak salti ak clim ak raflé ak xif ak mar ak ja ak tit bis bobu nak fa kashafna anta ghifaak khubathul qalima hadidun sun borom ni lan legi nak ñorina ni le muron li muron sa beti xol ba gisatlo tay ji de yaangi gis fu nek yaangi gis ñu nek say gis ñu ñu fat say jëf say wax fa nga jëm fa nga joggé la nga jëfoon la lay indi ci lepp ya nga jàngal ak mom iqra kitabaka tafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban bu kéro gess ndax xolu doom adam bi téré la bo xamné sa kan yu yëp suñu borom bind na ko ci waye nak li ñi wax manam ni tubab yu attache terrestre moy tax du ko mëna gis attache terrestre moy sa nopi yi deglu mbiri aduna nga diko deg sa la ñuy wax mbiri aduna sa bir bi ngay yek ñamu aduna ak yi nga xamne mo la taxal ci aduna bi yep moy tax am lo wayafu detache ci aduna bi ba dem ci malakoot moy tax yi yep doko motax téré bi nga xamne mom lañu defañ ci sa xol nga xamne li nga jëf yep ñu ñu bind ci ak li nga wara am lepp doko mëna liw bo yama xiyamé téré bo bu dey firiku ndax dañuy dindi ce kira yoy yep moy fa kashfna anta qita ta fadhlu kal yama habibun bu ñu né nak iqra kitabaka kafa bi nafsi kal yama alayka hasiban bu ko roo nga xamne lo nit fu mu neeto ci dara dañ na la légi sa téré bi nga xamné moy sa registre bi nga xamné sa lepp ngi ci jangal ko sa bop fi ñepp di dégg tay yaay sa comptable bop bi nga defo lepp xam nga ko alquran ne fa amma man taqa wa athara alhayat ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa ci ko xamné daw nga ta daw moy jégg dayo moy wess fañ lay am lo won sa bëtt tay wogu ci xol sa nop tay wogu ci dégg samulo sa gemiñ li lay lek sa lamiñ wi samulo li nga ci wax li lay bayyi sa loxo yi li nga ci jëf setlo ko sa tanki sa nga ci jëm yépp setlo ci dara moy taqa ko nga xamné jéggen la rewna wa asara al hayat ad-dunya mu jinital dundu aduna ngi ci dundu al-akhirah bu jogé

muy ser rek lu mu jeriñal ci aduna bi lu muy am def ko ci poisson lu muy lek lu muy sol fu muy tedd lu muy dajje nit ñi bëgg ñeen na tax lu mu fakkon aduna am tek ko ci kaw al-akhiram jital ko koko al-quran neena fa innal jahima hiya al-ma'wa jahim safaru tang xam ñu safara juroom ñetti buntu la jahannama laza utama sa'ir jahim saqar hawiya kon xam ngeen ne jahim saqar ak hawiya rek ko fete kaw koku nga xamne fatna aduna am tek ci kaw al-akhiram di dundu baahima moogi bu xife fexelum lek bu mare fexelum naan bu sonne fexel noppulu bu gemento fexel melaw bu rafle wut lu mu sol lol dong ni fitte aduna am mbir al-akhiram mom yonam niwute koku moy wa athar al-hayat ad-dunya koku day fa inna al-jannata hiya al-ma'wa waya wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa safanu koku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway bi ëlëk ci kanam borom xex ak bakanam ak bané xam ban nak ko wala mu not ko ci anam yu bari wala mu not ko ci lu bari li kam katanam koku mom aljana rek fa inna al-jannata hiya al-ma'wa dama dama bi kon dafa wara farlu ci jëf ndax ngëm ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xet li doom adam ëlëk te jëf yi mu fat ko yene selal te bu mu xet kenn kep ku ñu gis na japp ne koku ko gën ndax xamul ci loy mujj ëlëk nit bu xamul ak mujjam te xamul na ngay mujj ji warna xamne gënëgul kenn ki gën moy ki mucc ëlëk ñeneen ñi ci def ñak mucc koku rek mom na gën ëlëk waye ñi def te suñu borom ku ma taragal ndax mo mën ku nekk na muy fexé suñu borom ku bari fexé la ci buñu dañ wax waxi wala ni ko mëna waxé rek ñun di leele suñu xéer uyu di nahara fi leele yukhrijul hayy min yukhrijul mayt min al-hayy suñu borom da na duggal guddi ci bir lëndam manam da na duggal leer ci biru lëndam moy dana duggal ak njigalam ci bir bakkar uyu di nahara fi leele da na duggal itam mbugalam ci bir ak top ci waju selal ni dana genné ndund ci bir ndé du genné ndé ci bir ngund sa mbokk mi nga dajel xamulo ya mu ko gën toraxul ci kanamam te nga jibal mbir yi borom yu sun borom tabaraka wa taala ndax xamulo la sun borom xass ba bind ci registreum ba dañu ko far mukk te xamulo lu mu doon xamulo sa jamm la xamulo sa ay la mi nga sopp mbolen kep ku gëm nang ko sopp ngir yalla sopp ngir yalla lu am daraja la lu am doole la nga li do adamay julit ñep ak do adam yep nga leen fegal sa ay nga leen yene lu baax nga leen fegal sa ay loxo bu door nit bul xaj nit bul yaq daray nit nga leen fegal sa ay lamine bul xaste bul jew bul saga bul rambaaj bul yaqal nit bul yaq deru nit bul yaqal nit ci kenen ko xamne ki warna am jël ñu warna ju bang mom nga dem fi yaq bo mu la rafetal nga bayyi sa xol bi itam nga fegal ay xol bi nang ko fegal itam jul ñep bul ñene kenn lu bon bul ñene kenn lu ñaaw ñene jul ñep lu baax yene ndindet yep lo rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam nang ko fegal julit ñep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al muslimu man salima al muslimu min yadihi wa lisanihi julit deug moy ki nga xamne julit ñep mucc nañ ci loxom mucc ci lamiñam wal mu'minu man amina an-nas man amilahu an-nas ala dima'ihi wa amwalihi ku gëm ci gëm yalla deug moy ki nga xamne nit ñi doylo nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen yaram wolu nañ ko ci seen deret nga watandiku negati yu bari ngeug yu bari bokk na ci li alak nit ak nit nigal bu ëllëgé moy ramé tax la ci ko landamé rek bu suba wala buma amé jot wala bërene na def nangam xamulul fan la dé di jogé bu ko di def lepp lo mëna def dañ nan kun tidna waqtika nekkal doomu ta jamono manam fi nga tollu rek def ci li nga wara def rek te bu ñégué dara ëllëk bo bañé dé bét la bo bañé musiba dal la nga fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nekk da ngay gogol bu ñégué dara ëllëk ndax ëllëk yalla taxamul ci tamul lu mu indi xamulo da nga fekk ëllëk wala dé da nga di ko muñal dara aduna gi nak waxtu wo xamé nit ka ngi koy genn lu décevant la déception bu reuy lu bekk nit ki ngatt mu nakari mu ñaaw lay doon waxtu wo xamé nit ki mu ngi fofu muy genn aduna aduna dana ko sof bu boba la ciof ciof tel aduna ak ñaawam ak ñak xelam ak bonam ak xetam waxtu wo la koy yeb waye fekk na wessu xamna ni yag yag anako meuna fatte yalla ak ëlëk ñet ñi duñ ko fatte de mukk ñu ko fatte mukk ñet ñan hadi febar bi febarum de nga xamne defatul xelam ci aduna xamna ne kuy xel wala kuy bon ko de du fatte mukk boromum ak la ca kanam jëm ji yusul ba deug malaika yi ak fi ñëkati ko ba dij ko mu ngara nakir ak seen melo yoon el nuko yalla umpele nga xamne seen bañ yi lañuy xotte asam tabaxi suuf ba ak ci yow seen kaddu yi dafa melni deug
seen bët yi buñ la xoolee day mel na melax gi dugg sa bët. Bu kawagee ñooñu buñ la dijee ba di la laaj doo fàtte sa borom. Ku fàtte boromam su kooku bokku ci moom itam. Ñetteel bi kero bu ñu ëffee ak ñaareel bu fi ba doomu aadama yi palet palet ci seen i bàmmeel mel na doomu njëriñ nga yëg palet sëlati ko. Bu kawagee itam képp koo xam ne génn nga sa bàmmeel ba fàtte mukk sa borom ku ko mën a fàtte yow doo ko fàtte da xew ci xel. Sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Aisha radiyallahu anha daf ko mos ne mu ndax yéen nitu yàlla ñi dëgg da ngeen fàttaliku seen waa kër maanaam seen soxna ak seen doom ak yooyu ëllëg mu ne ko ah daanaka fàttaliku kaay dugal si ñetti béréb ñetti béréb yow dana am yoo xam ne daañu ca jaar kenn du tal kenn ñetti béréb yooyu jan na waxtu wu téeree wadd xam nga boo sa téere ci sa nday joor lay wadd wala ci sa gannaaw dama tiit tiit moo xam ne doo fàttaliku kenn doo ko tal waxtu woo xam ne ne ñu ngi teg balaas yi yi teese ji ci jàmm yi ñu nga amee borom xàq yi taxawu nga te xamagoo da nga boo fayee xàq yi da nga dese dara wala déet xamagoo li nga def ci lu bon mooy gën a diis li nga def ci lu baax wala déet xamagoo sax am nga dara ci lu baax jëf nga jënd jëf ci yàlla nga wala déet diggante boobu dina fàttali kenn bopp rek naka noonu waxtu woo xam ne xam nañu siraat gàcc ko ci jëgam ji xam ne ma jàmm ñu war koo jéggi ngir dem seen i kër foofa it kenn du fàttaliku kenn kon nag jàmm dinay fàttaliku tey ñaan suñ borom ak njëggal inna rahmatullahi qaribun min al muhsinina yàlla yërmandeem lu yaatu la waaye lu jege ñii di gis gi rafet la na ngay ñaan di toroxlu ci kanam suñ borom mu jëf leen teeg ñun ci ngëneelam te bañ a jëf leen teeg ñun ci maandoo ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na man sax ak Isa ibn Maryam bu nu suñ borom jàppee suñu jëf lakk nu bu nu seetee faw mu jë mu mbugal ñu kon nag rawatina keneen kon suñ borom kon ngëneelam képp ku mu yëram ngëneelam lay jëf leen tegee waaye maandoo gi boo defee nii ma def la lii bu ko jëf leen tegee ba nga yàqu te xam ngeen Bakar yonent yi ni mu demee jëf ju baax la ci nun waaye ñoom kawe giñ kawe jege giñ jege yàlla moo tax ñu di leen ko jàppe bokk na ci yi muccal nit bokk na ci yi tax nit am bénéfice bu bari bokk na ci yi tax ñuy ñee nit ëllëg muñ ndax muñ jë mooy genn wàllu diine muñ musiba yi yi la yàlla teg te bu ko teg bu def la mel ni mbindee fa la ko teg muñ balaa yi bu la dalee muñ ñaar la muñ ci xéewal ak muñ ci musiba muñ ci musiba mooy nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko te dana ko dindi bu soobee yàlla nga gëm ne gannaaw jullit nga yii mu la teg dafay sippi say bàkkaar rek wala muy yëkkati sa daraja nga xam ne looloo tax moo xam ñàkk bu mu la teg ci adduna la wala feebar wala wéet wala ñàkk am ñu ngeen la la gënal nga di ko wut mu tële ba lépp suñ borom dana ko nattoo jaamam bu la ko tegee mu wóor nga ne la nga ko jëndee ko gën da nga ko muñ waaye boo defee ne benn mbindee fa la ko teg wala nga ñeenti wala nga wax wax ju dul noonu day amatee dara ndul métti musiba moom ñu la teg ak mbugal ma ci jukki ci bàkkaar bi dootoo am ne ne gannaaw nag yàlla teg na la ko te xamu ci nam nga mun ndax ay balaa laysa lahum misan wa laysa shirruhum diwan ñi nga xam ne suñ borom teg na leen balaa fii muy musiba muy dañoo làgg wala dañoo pat wala dañoo gumba wala dañoo lafañ wala dañoo amul li ñu bëgg wala dañoo ñàkk wala dañoo wéradi bu ëllëgee muñ googu ñu muñ yool boobu bu ñu leen koy fay kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko maitre kenn du ko wàññi dañ koy jóor rek na mu gën a baree bu keroogee képp koo xam ne amoon nga appuyé fii ci adduna wala amoon nga la nga bëggoon da nga ne aka neexoon bi ma ñëwee ci adduna sama yaram nit ñu di ko siso ñu ne waqi la in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari naadaa munaad wa kabanal waral jawaabal xumma naadaa munaadin ina ahlul xidma li muslimina fa ajaaboo ajmain wa yumaroon lil jinaani musriin bi yuqaal law ulgul janna bi xayri mixnatin wa xayri fitna nee ni bu keroogee bis penc ba ba jaam ñëpp daje ba doomu aadama yi jànkuwanteeg fitna ak coono ak naqar ak tiis ak njàqare jaaxle suñ borom gën a yebal yéene kat bu yëkkati baatam ci kaw di ñoo ane ñi daan liggéeyal jullit ñi ane ñi yàlla tegoon lu tiis ni miñ ko bu ñëwee ne noo ngi nii ñu ne leen ay wax ak ñoom yoonu àjjana duñ fekke musiba yi métti yu bari yëpp duñ ko fekke kon doomu aadama nga ne ko doy muy xalaat mujjam ci ñu muy bokk bu ëllëgee lu muy mujje ndax moom mii

0: Ak fenen. Serigne Touba yit xam la ne ba faw adina yaara fi ne mayugo yalla gi ak jayub yalla lepp ci yalla la joge. Alexandre le Grand sunu borom daf ko mayon mu am doole am katan jox ko ay sabab mu top sabab yi lolou moy walu adina mo am jo xamne daf leena may luy baye ko ci mom te day dem adina ak alakhirah. Mbirum Serigne Touba itam bunu ko beugé nat ci yino xamone ak yeen fekke won du soti yatta yattaam ci l'islam lu aram ak lu dagan ak lo xamne bu la nexé def bu la nexé nga baye. Su ngeen di dem Dakar ba aksi ci corossement Cambrène code de la route dafa wax ne feu bi bu rougé taxawal bu werté demal bu jauné defal ndak kon ku jall feu bu rouge daga togn la ca war xam ngeen ko bu werté nga taxaw la ca war xam ngeen ko bo defu ndank waye li ëpp bu ngeen fa démé da ngeen di fekk ñi waxon lolu ño fa yebal kenn nit mu taxaw ne ko lijeenti dafa bokkata loi dañ ko nan setal nuñ mëna lijeenté ba circulation bi jall motax da ngeen di gis feu bi rouge mu ne kenn demal feu bi verte mu ne ko taxawal feu bi wara don ralentir mu ne ko jallal wala mu ne ko taxawal lolu moy nit yalla yi dañuy dem ba jamono lecc day lecc go xamne mom suñu borom da koy xam mu tan kenn ne ko demal lijeenti askanu l'islam lijeenti bobé nak da koy wax nañ ko wara lijeenti su boba nak lamuy def bu jubut ci sa xel jubut ci sa xol ya ko xamut ay misal na len ko ci li kep ko gendarme ne jallal nga ne ko feu bi dafa rouge duma dem han feu bi verte mu teyi la nga ne ko da verte damay dem lolou lamuy jur dess nako xam kon tayit sunu borom mo sañe wax ne in huwa illa abdun an'amna alayh fek kum ciirel ba nopi daldi ne du kenn sama jam rek mo sañe waxit wama muhammadun illa rasulun muhammad li ngeen koy reeyel lepp sama yonent rek la lolou magay yalla tax waye nun muhammad fan tek yalla lan ko tek jamam yi nga xamne mom sunu borom da leena may ay may ci adina yi ni te nun Serigne Touba di ci sunu ciir fano tek yonent bi tek fa yalla fa lan ko tek benen ciir bu am ci adina yi nangu nan ko te yene nan ko borom
1: bokki julli di bokki talibe bokki rew mi bokki adina ñi ngi leen di nuyu te di leen gërëm di leen sant ci turu Serigne Salihou Mbake suñu mako maye ma tambalé ko ci suñu bokki njiti diine yi nga xamne dañoo bok ak ñom mbir mi te waxtu wu nek ñu di fi toggo ay ciona di ñew di fi am ay fan te lañ fa bayyi moy liñu fi fekk ci kon nak lolu cyant gi mu yayo ma ngi leen di sargal ci ni Serigne Touba waxon ci wéru koor diko ndokel ne ko ahlan wa sahlan yow wéru koor kon yeen ñi ak seen xar kanam yu leer yi ci leeru yalla tabaaraku wa ta'ala yeen ñi ngi leen di ndokel ci bayit bobu fofu dana ma may ma wax tuuti ci tariqa ben bu wute ak morom ma ci li l'islam wax amu aji makka julli jurom azaka kor ak shahadatu an la ilaha illa allah ana lu ci nek moy tolub yalla bi dafa yaatu am birab yo xane ay janjela di kek am birab yo xamne dafa noy nituk yalla ku ne nak fala yalla yebal dalay jox jumtu way yu xetok lola lolou mo tuddu pare lolit moy parti politique ci adina citoyen moy julit militant moy talib yakarna ne ben parti bu wuté

0: boko setlo yit serigne touba dafa dugg ci biram ndax fekk ko mu yoru tereb xam xam di yeur man musuma ko def musuma ko fekk mu tim tereb qasida diko jang waaw musuma ko gis waye fekk na limu eumb ci xam xam ak nimu amé nim ko djégé lolou kon xam xam la bu ko bayiko ci seigne te bayiwu dara dafa am bis kené seigne abdoullah ma diko topoto ñam wi nak ci man mu melni xawna ëpp tuuti xorom mané ko mba xorom ci ëppul mune ma xorom diglul ma wax la ci tuuti xorom boy lek sa xel dem ci xorom rek tok gi baxul ndax bu ci sa xel demé moy xorom ci da yees wala xorom ci da xam mu diketti ni ci tafrit lolou nga xane day bëgg lepp téggé ci yoon daf mané xorom bu ci sa xel démé rek tok gi baxul na da nga wara lek waaw da nga ko wara fat lu lepp da ko jégé masnama waxit néma ci la xamé né kon mom du yeur khassida du jang khassida day ak khassida khassida la mom ci bopam ndax nim xamé khassida mu khassida rek ni mëna xamé bopam ak seigne touba mi ko def mune ma daño wax né noni doomu adama ñent la bakkan ak iblis ak adina ak banex munema ñenti non yoyu ñetti danañ don ab xarit munema bakkan buñ ne nit da top bakkanam lolo bon waye bu la sa bakkan topé bax banexit muné moy banex bo xamné daf la note waye bo noté banex baxna mune adina it moy nga yam ci defene mo la taxajuk waye bo fobe sa adina fagule ko sa alakhira kon sa adina baxna mune non bi nga xane du bax mukk nak moy iblis mu dal li mané lolo tax seigne touba wax ci jawartu ni malatu nafsiya kon bakkan baxna ndax seigne touba neena momom bopam waye defne wa zahsahtu layn iblis mom nama sori neena it sama adina jelna ko def ko ab yobbal kon adina am baxna lila hawa it kon mune bané xam da ko top way topul bané lolou ñi jang bané ar ak ñi ki lu jégé nonu amé nonu jariñ jafé na jëm la won nit jo xamné sëriñ bi dafa soti dafa nim soti ko ci sayiram ba boko gisé saxel dem ci seigne touba ni la soti ko ci xolam ni la soti ko ci jëmum ni la soti ko ci yéréem ni la soti ko ci birébam leppam seigne touba la tay itam li gëna reuy ci l'islam moy nga nek imam ndax l'islam du ngor bañ nan la bour du société bañ nan la ya ko yilif du mbotaay it bañ nan ya jitu biro bi l'islam diine la jo xamne sunu borom moko yorol bop te li gëna reuy ci luñuy def nit ci l'islam moy mu nek imam te turu mi non nañ ko ci ba tax na kon ci ne ab ciirem ci yalla ben mënu ko fété kaw te imamatu gogu yit dafa melne buma ne ñepp nangul nañ ko ko ci l'islam ci sénégal duma joom waaw ku ko nangulul nak sang ko ko baña nangul waye ñi ko nangul ño upp waaw kon serigne abdul qadir royu kay la ci ñepp ci mourid yep ci julit ñepp waye nak nun ñi mu meñ nak no wara jëkkat kay ci mom ba nopi ñu royat ci lolu nak buñ ko bëggé def modi dañuy nek ben fi mu tégon wa ke seigne touba ni ñu defante ñun ñëpp gis nañ tayit ay nit buñu bokké lo xamné dafa doy seuk ba nopi xat ndax ñaari jooni bu ko ay nit bokké ñu né nañ ko séddo ñu né nañ ko dag bu dé fukki nit ñu né nañ ko dag fukki morso kenn ku ci né bu jaayé du jar waaw di su séddo luñ bok dañuy bok luñ bok bok ko sam ak bokko nak Serigne Touba wax na ni muy démé daf né li gëna jafé ci adina wal akhu haqqan wal khalil sidqa andaru min kulli qalilin haqqa mbok deug moy li gëna jafé mune mbok moy ko o gesto gis ko mbok moy ko xane waxtu wune day lor bopam ngir nga jariñ yow mbok moy ko xane bu la adina tasare day lal mbalanam dajale wat la tak la ba nga diw say Serigne Touba ne lolou ñi fi jëkkon lolou lañ wax Serigne Touba ne dolle na ci man nak ne mbok moy ko xamne dalay neubal say ñaawteef ndax bëgg ñu yëkëti la kon fun gesto nañu gisante nañu gaddu sun lori morom bu no dina tasarete nañu formorse yi diko dajale nañu neubante ñaawteef ngir nu yok lolu it njariñ la lo xane war nañ ko jariño yeen nak señ sidi ouma luma len fay duy ragalante gannaaw de ni ñi def ci dedet lima jëk wax nim ñoré ni la limay bëgg wax ñoré sama kër ñeku gëna noté ci mañ señ touba moy wakir señ abdou khadir kon nak lolu man dana ci sante dana ci bëgg dana ci siggi itam yal nañu yalla dimbali yal nañu señ touba teyel bopam bim nuy boole ci bopam mom la neex ndax lolu ken mënu ko fexé kon lam bëggoon nu doon ko ci mom mo koy xam buñ ko xam sax noon lola nak yal nañu dimbali ba dara bum te lam bëgg ci noon mu def ko ak lum doon nak tayit fu mbiram ndegam dañoo japp ne mbiram xajna ñi ngi luy yam fi ak luy yam fi yalla nañ fa yam noon bu boba yalla buñu wessu lenn ci Serigne Touba lolo gëna wër waye nak mbirum Serigne Touba de kuko wutalup ab yow do ko fekke bu dé am fu yow mako wax yow do lolo li am yalla nañu yalla dimbali yalla nañu yalla taxaw yaakar na né it touma ji ginaaw saxna té nanguna ko té ouma ben avocat waye nak ma jëm rek ñi ngi sante bu baakha baakha ba
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Serigne

kaysawar ñu lay sopp may leenu juba ngeeram ak alal te fek luñu bañ fac seeni aaju ñu mako xër te dal leel ñi lay santu ciofel ak njariñ lu wër te yombal luñuy wut lepp far seeni marm far te mbolem ñi lay jox ñepp jox leeni may yu reey yu andanga neel ak barke ak sa ngeeram lu wër ñi lay dox di tag ak gaay top ci yow di way ba ma leeni mbeg yo xamni ëpp na xel yi far ñalay gëma koy doylo ba nga ab ci ñing ab ci yow nuyoo looni palmay leeni sàll ñu waar war fu nit nekk ngir yow ak sa barake defar ko yow te dal di seral guy yëpp xolam def ko ab gawar fulal ñëpp tooyal xol yi xëpp te xëpp nuy nga ne lak yërmande ki ndol leen fegal nu gar fegal nu gara ngaañam te nooyal ko nepp nag fi nun gépp gar nay mel fi nun ni ku neeku dër bu lor jëm ci nunu sax lépp luy lor bu buuratee na mooy sori ñëpp ak nu ñag mucc faf nu wër bu lor jëm ci nunu sax lépp luy lor bu buuratee na mooy sori ñëpp ak nu ñagu mucc faf nu wër saxal nu ci neegub cant boo fete ñay ngërëm taxat de ko mucc ak yiw nu raw ay ta njëpp lor saxal nu ci neegub cant boo fete ñay ngërëm taxat de ko mucc ak yiw nu raw ay ta jëpp lor sëriñ bi na waami cant ak barke dal di ñëw ba gàncax gi naat ak xol yi doo fekke aw maral sa jëmm ji lee tax ay du ñëw yàlla yow la rus rusul ku la muy yow dongatee nu ci sumbugal li lee tax manaa yàl nang fi yàgg te saw yaram di seddaka wér ngay may ndigal ñëpp akay dëgal bu lor nee bareet ngir bëgg dikk nga dal di jañ njariñ lu faxit ngir bëgg noo raw nga gor ko pil njariñ dootu raw lor dootu jot kenn lii kërëy jëñal nga nu bon bon yépp faf bett noo ki pal wutal nga nu ndomb ak tànk koo seen ak palam amul ci amul ndogal wutal nga nu ndomb ak tànk koo seen ak palam amul ci sa ñuñ koo xam ni kii amul dogal sëriñ nga bu gën mboolem sëriñ sépp tey fa képp julit ñëpp paasal nooti tey joowa kay dawal danaa boole tuub ak cant ngir boole koo ma war ku yor may yorug mooy sant tuub ko war asal danaa joowalit mboolem julit ñi fa yow mi am lu faj lorte am yërmaande sét bien seppilil maral wi na dañ mboolem ku wokku na dal di wér ku ñàkk na am koo xam ni suufi na yëkkatil ñu nekk ci kaw suusépp yow la ci yàlla yëg te yow la ci àndal yow la ci xool akay waxal waxal nu ko aslëf ndax mu ubbil nu bunti mbég te taj wunti lor ak wunti mooy dàq aw maral waxal nu fa aslëf ndax mu ubbil nu wunti mbég te taj wunti lor ak wunti mooy dàq aw maral musal nga nu bii rek biti fal nga nu door a dem sa dem gii du lor jaajëf ko wàcce añee ca des dëggal jërëjëf sab der rafet na sa tuuma set wéel nag ca firdaw seeki cant ni far galas defar nga sa digg ak yàlla ak yonne nam ba yow defar nga

dem gi nga dem ndek xam la xew du wax leuf ludul muñ sant yalla ci lin ci mus ku togg ba sotal sax lu muy defate ka wax ludul yak ya sotal bu yag ci fal ta fas bi adina ji sotte sa mbir sotti lepp juk na ngay def ba do juk seeti aljana mo fi ses geureum yalla ak yonnen barekam war ci yow ku santul ci yow yonnen ba ak yalla mat ni mbass da ngay bay ba ndaw ñu wala wacce la jox la ndam ñu wacce la bepp ciona yow da la waccu sas di fatale ku ciono ki nguur ak sant des ci yow lepp lo da muslu doto ko degg bis musal mu ci dunya ji nu nek ba bis banuy nuyo te ki cant ak mbeg nga boole nu may lu bes ba bis ba nga nuy gis yow nu gis la nga reenu re bu kenn gis ci nun ñi wenn ay bu ko wenn gis ubal sunu diggal ñepp faw ba kenn du ñew taw bi sa diggal du yel nu ba kenn du def ubal sunu diggal ñepp faw ba kenn du ñew taw bi sa diggal du yel nu ba kenn du def gëm na la ya khutbal wara mbacke ndax te man bawo ma ki docteur ak kole ki ñu kenn xamul gëram na la ya khutbal wara mbacke ndax te man bawo ma ki docteur ak kole ki ñu kenn xamul da nga japp sa raggi xol ak sa yaram di fajj ak ay mocci baata go ki bon bon te kenn yegul ta dakul ngam ak defar sama ay ragg fek ko nak te guddal sama fan may ma xiwal ak jubal saxal nga fi man xiwal saxal ma ci sepp sa ci cantang ngeeram man mi ba aljana ya ma fal musal nga ma ci bon bon musal nga ma ci tawat te nebal nga ma bon gog bu feñan doyu la jël te boole nga ma kess na lu may sam kay begal bane fa ma firdawse ki may dong ngi duggal te boole nga ma kess la lu may sam kay begal bane fi ma firdawse ki may dong ngi duggal da nga japp sa keer gi defar japp ge jagal ma far jak samay keer jak ludul sant kay desul ma sakko ti ndol len ndax te do jele len leuf te beggolu dul kay la da kay am te doylewul faral dolle ma mucce wir ak wursa gëngëram te yokal ma safa ni te def ma kulay jëfël kulay dox di gonul faw yow mi akay xeyal ni ngay dox di gonul.

waxti epaki jinn ak njabar bu nek ak lu ban lepp ak ban man nga li defa njagam yewuna mbamay nelaw denk na la man samay mbir lor ak luy lor bala jëm ci man fegal njagam yewuna mbamay nelaw denk na la man samay mbir lor ak luy lor bala jëm ci man fegal

kolorum dem duma sum gam saytane yalna ko yalla fek ku ñew fajj sa lor yeb lay njariñ sax fi yow di jup duma sum ka ñew fab say njariñ xagn la jamm tek sorel nañu no saytane faw wak lu koy xisaw fagal nañu nu rag ak jibar lepp faf na jak bu saytane ne ñoket ñu fil ko mu moy nunun bu yeur mande ne ñoket ñu jang ci sunuy wanak bu saytane ne ñoket ñu fel ko mu moy nunun bu yeur mande ne ñoket ñu jang ci sunuy wanak serin bene fi mo nek jepp te mon yor lu jang mom la gis mom mo tenu deglu ko serin bene fi mo nek fepp te mon lo jang moma lo gis moma mo tenu diglu ko saxaray ndigal du ñew fa garam ba mom war di diglo ko muñ tay sante yalla ba dugg ko ko dugg ndigal jot gaaya duggul te tele xey negal yow ndigal yakam te day xagn ndam ba ko sama mbira ngi sa jëm ngi sama lepp ngi ma jebal serigne bi yalla na fa lepp saytu ko te yalla nu baxal ñang nu dakul nu lepp leuf lu baxul fegal nu jëm ci lo xamni tam ko te yalla nu xeyte sax lu ñepp ni ngeej am te be sax ciofe la gem gudul dañ du rekiku nena ca samak def ak samak bayyi ak samak bañ ak sama bëgg ak bop ngir yalla denk ko def ak bayyi ak bëgg ak bañ ak luma man di def na tukke ci mom ak pagute fam nu and ko lumay def na def lo xamni moma ca may ndigal lumay sanni nay lo xamni moma ni sanni ko bulof ne ci man mukkit ludul lumu def ci man tena sax ci mbollem lepp lo xamni saf nako bulof jëm ci man mukkit ludul lo gërem sen nas ñepp ludul jëf ju rañiku teranga na nuy wër kap ak mucc faw nak torax tena nuy teggé ka dand nu dand ko

ci jep lor te def nu ñu lay deglo ka sant ka doliku ku muy bëggate yam wen ay bu ko yëkkate nakap ci bopam yam ca kep mu recc ko da kuy fexé cant ak mbëk ci nu yal na dal di bëk te jiss lu ko dolik cant ak mbëk ba soññiko lifé ñak li ne bo ngogu xam nga lu nekk yow ku dof rek dal koy def ku wax yit nga dajjiko ku def na nga gis kuy bëgg def na nga nek ba xam ku wax na nga xam fa wet ku noppi nga diglu ko ku def na nga gis kuy bëgg def na nga nek ba xam ku wax na nga xam fa wet ku noppi nga diglu ko dama wara bolo fa xaru de te jox serign bu mag bi lu ni taxé ke jende wata ki fas dano wara bolo fa xaru de te jox serign bu mag bi lu ni taxé ke jende wata ki fas mu jëndal mu ci tax ak wata ki fas ak njariñ ci ajjana li gannay ci sey yef te do fi dess ku yew da fay def ca sifam joxe dal di wey bu yegge fañuy jëm dal di bolay yefam ni cias ku dof nak da fay bolay yefam yep yor gu wir ba xey de yefam des fi mu dem du fa fek tous mayul gaay tay ngir gaay tay duñu yokku nit dañuy yak sa dox ak sa yef delu gotti mbass ñi nek fi suuf ak gaañ nek ci taxi kaw fi suusi lañuy xal seeta mujji ni cepp bis ku nekk ca kaw tuubal ta jekk fi suusi yow fi suusi la mbooloo mépp jëm si ku daanu rus liggéeyal ba am loo xam ne jar nay wataaki fas te jar jongamaa kiy taaxi kaw joxe ñépp gis

fakk lépp la te sa kooti ndimmal nag ba fa joxe lépp des sëriñ bi sa raxnu ndoole ndax nu defal la lëf lu lay li nu fas am doole rek kay waral mu fis sëriñ bi sa raxnu ndoole ndax nu defal la lëf lu lay li nu fas am doole rek kay waral mu fis fulal sunu gëm fàggul nu dooleeku fitwurëy musal nu tamay nu pal gu ñuy fedd leeke wis nawet bi nu jëm def kom nawet bu rafet bu jub na lépp ni gàñ ak jàmm nuy sepp leeka fas aree nag dugub ak sëb na nangu te jàmm am ku nekk juboo kub sangam ak waa këram di mos aree nag dugub ak sëb na nangu te jàmm am ku nekk juboo kub sangam ak waa këram di mos sëriñ bi may nga nu xam mbàkkite may nga nunu am may nunu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm sëriñ bi may nga nunu xam mbàkkite may nga nunu am may nunu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm xamle nga lépp luy ndigal ak lépp lëf lu dul ndigal lu dul def ak bàyyi desul kooseeru xam na lëf ci am xam-xam bi xëpp nga nu koo alal ji xëpp nga nu koo murit bu nekk yee nga ko te duy xolam baakii kam kuy war nga fas ni yegg na buy jëf nga fas ni alku na wax yi rafet na yéemu na te jëf yi bon dimbalinu bu lëf desul lu dul di wax ñëpp di waj-wajee ka wax te kenn du def ci lam wax dara li lee ñàkk xoram conseeru tey xam nag murit tey dox di waxtaan ak murit te du defit jëfi murit tee nga ni àccam te ni cam conseeru day digleg joxe te yor ya fam bañ koo joxe kuy dox di santaan ak joxe du joxewul bàyyil mbiram li tax murit yi bon bari sëriñ si bon dañoo bari sëriñ bu dencee lu bari du mën a tee yóbboo ka dem sëriñ bu dëddoo addina murit ba dëddu addina waxtu wu jubloo addina murit ba dëddu ko ndaxam ku bay areenam ba mu ñorol mu jënde kow fasam di war di nuru gërëmi ci nga war kookële sànk na mbayam mooyal sa nawle buy lëggéey yow ngay nelaw ba mu lëggéey ba noppi na ngafab lëggéey boobale far ni ko pelam njëgam lëggéey yoo ku lëggéey fexee la fab la mu lëggéey joxe ko ndax boodu lëggéey tey joxe dee fi la yëram awal ca ngeer ma woote ca kuy si fekk nga ne ca kuy si wul dégg la ca kuy si daw nga jël ndamam ku bëgg a jot gaayara woon te bëgg a gën gaayara woon te bëgg a jiitu ñara woon ñëpp dafay not bakkanam ku not bakkan noti kemam te moo na kët ku bakkanam not leeñu gis bépp kemam not ko ba far war ci kawam notal bakkam jàpp ko war moo gën di jëndi fas di war murit du jëndi fas di war bakkan ba lay defu fasam ku war fas mënul nga war ku war bakkan moo man nga war dëggte moo jekk nga war moo mata yéewit nga waram bul topp mukk sa bakkan bul toppalit kenn bakkan yi yaar yëf day taxa bon ku ko bawul du jëm kanam koo xam ni yow daala tax mu ñëw fi yow defal la tax mu ñëw fi yow ku ba la tax nit ñëw fi yow gàddu loram loo xam ni lii baaxul bàyyil ku def bàyyil ku ba bàyyil kuy waya dee kaway wayal lu dee fi sikk ba ca jëm te lépp luy ndigal defal ku def defal ku ba defal lii ma la wax boo ko bawul yàlla gërëm la nga gërëm yàlla noonu sunu sëriñ faw te am lépp njariñ yàlla nu dugg ci njariñ faw ki cant ki ngërëm yàlla noonu jëf ju rafet ak fan wu guddu rafet ak mujj gu yéemu gu rafet ak wér gu ànd ak ngërëm yàlla noonu jëf ju rafet ak fan wu guddu rafet ak mujj gu yéemu gu rafet ak wér gu ànd ak ngërëm yàlla li muy def sotti na te lu mu dul def sotti na ku yobbu xam ni noppi na ci lu mu def ak lu mu ba yàlla li muy def sotti na te lu mu dul def sotti na ku yobbu xam ni noppi na ci lu mu def ak lu mu ba loo xam ne àtte nag amam ku bëgg ak amam mu am ku bëggulug amam mu am ku yobbu sant àtte ba yow mii di sàkku addina yaa gën a réere addina nga donte xam nga addina nga wuti yàlla ba ko fi loo fi amit ñàkkatiko koo fi amit ñàkkatiko foo fi amit ñàkkatiko lu mata bëgg néew fi njëgam su lay maana fi jóg koo mën a gis dana fi jóg loo mën a gis dana fi jóg addina pàkk lay defi
yanam ya ñew na joge fi yanam ba ñew na joge fi saaba ya ñew na joge fi ku nek ñew na joge fi yalla deful adina keur def nako ni tola ki ker def ko ni ay tola ki ker lo bëgg nak faggo ko fi fagul ragal yalla gune ba noppi faggu yi wune ta faggu na ngeerum lu ne ndax bala nga dem tono fi tono do ak jur gu bari tono do aw nit ñu bari tono do soxna yi bari tono di xam xam ak jëfé fo jissati yu japp ko fo senati yu ay sori ko sori gu birte muslu ko kon le nga gën fi kawé fi ku am yi te def ko xam nga do tax mu laq ko ku xam way te bawu ko xam nga do tax mu mucc fi ku séru luy jaay batam te joxewul nagu njegam seru ga fecc ko ndaxam dara luddul lorot fi ku seru luy jaay ak batam te joxewul nagu njegam seru ga fecc ko ndaxam dara luddul lorot fi njariñ da fay wéké di jaay muccit da fay wéké di jaay ku def yi wu bayilu ay jënd na yépp li jafé jariñ mo jëkka jafé danaka mo gëna jafé lepp lu né fa mo jafé ngir mo di doomi xam jafé te xam jafé gëna jafé lu dé fi wax ni mo jafé adina fa ci xam jafé te lu ko moy nga bako fa te xam jafé gëna jafé lu dé fi wax ni mo jafé adina fa ci xam jafé te lu ko moy nga bako fa lu yaq rek mata ba ndeluy defar matu la ba ku nga ci yow te du la ba lu koy defar matu la ba ku la ne japp ma bu wër te ni la yobbu ma bu wër lay tem dem na nga ko yor te bu ko setan ak ba am nga murid am serigne defal serigne digle njariñ serigne da fay def njariñ diko digal talibe ba awal ndigal awlu ndigal te jema jub jema jubal ab ser bi day jofi jofal ken baña def ci all ba bul bayyi ken ci sa gom jarak ku koy bacci sa gom def ko ci sa go ki gom serigne du wacc do nga ba wayelta yob sa murid bul bayyi mukk sa murid ndare nga xamni sa murid dani weyel te farma ba ko la ni nang nga ma ba dalal di dem te far ko ba ngir nit bu bëgge ku ko bawul def musiba ruy waralu def musiba lolale matna daldi ba ablar bu ne nangama ba bakota japp sang ba nak bu ko bayaw ko la bayit bu ko bayaw lu mana xew japp ko yaw teewut xolam bu sedd ba bu sa murid deful la war lorul la yaw bopam la lor sil mahabu imbalak weur ñu bako fa wak dok ba sab sang yaw na nga ko jox kula joxul na nga ko jox kula joxit na nga ko jox te bu ko fatte bu ko ba defu murid joxe ca war defu serigne joxa ca war serigne xam nak la ko war bul def ludul jox ko te ba yalla baaw fepp ayib yalla baab kemb ayib yalla bu kuy jëfit ayib yalla bu ay jëfam ayib yalla baaw fepp ayib yalla baab kemb ayib yalla bu kuy jëfit ayib yalla bu ay jëfam ayib yalla bu tay jilé ayib yalla bu la gi ayib yalla nu mucc nu ayib sunu jëfit mucc ayib yalla nu raw jëpp ayib tafas lu raw jëpp ayib wax jëf lu raw jëpp ayib jot ci lu raw jëpp ayib yalla nu suula suula suul sunu ayib fu sori lol ba kenn dootu xola xol ba gis ci nu mukk ayib yalla nu dakk dakk lol sunu tawat ñu sori lol da jox mu may yu bari lol yu andul ak sen askay yalla mu sant sant lol yalla mu santatinu lol geureum nu yokatinu lol yokku far jep ayib serigne bi sant na ko lol yalla ko yalla sant lol momit mu sant na ti lol cantu gu fek jep ayib yalla nu bolé yeuramaat jéggal nu fa nu geureumaat bolé nu fa wit xoramaat dox sun digg ki ayib ñun ñep yalla nu mayaat seddu xol ak teul al hayaat nuy dox dina ataka xayaat.

bañ képp ko ci réer ba jëme nu réer na daanu ci miyeer xolam ni gañ gañ te lu nu bon bon gaay yi farang nun te ba lu dul nun na seeni lor dañ te seeni mbir jub seeni jëfit jub seeni layit jub buñu gisum xañ buñu noxentu buñu nu gëstu buñu nu liñtu fegal nu lañ lañ soril nu hañ hañ soril nu dañ dañ soril nu doñ doñ fagul nu ay añ te may nu ab reer faw akul leer musal mu ci réer nuy sant kay muñ te may nu ab reer faw akul leer musal mu ci réer nuy sant kay muñ jamaane yaa ngi leen ndaw sangi di waa jakare koo jis na ngi bëgg dee ngir nopp ay naka mbir jamaala yaa ngi le ndaw sangi di waa jakare koo jis ma ngay bëgg dee ngir napp ay naka mbir yi gaay ngi di ko may ay junni ngir bëgg a jël yi gaay ngi bëgg a jël bay jaay dooma ki kër yi gaay ngi bayyi seeni bokk topp ko far te naa ko ndaw si le ndax waxteenu loo xala jar yi gaay ngi da dudun yaa jëpp ngir bëgg a jël yi gaay ngi bëgg a jël bay dox di bay ak a gor yi gaay ngi bëgg a jël bay fàtte seeni bakkan yi gaay ngi bëgg a jël bay dox di gaare sa gar yi gaay ngi bëgg a jël bay fàtte dàll ak fas ay gaay yi lee gën a am ngor gaay yi lee gën a xër ku nekk ngi nobonam ndaw si ba mel ni ku dof xam naa ni si ndaw a gën gën ay moroomam mi far yow boo reyul ite doo jël ndaw si maa la ko wax te boo amul xel mu rëy ndaw si du tabbi sa kër ngir ndaw si day jommulee kay dox di sukkakaree fi kum bëgg ku mu bëggul kenn du xam la mu nar ngir ndaw si day jommulee kay dox di sukkakaree fi kum bëgg ku mu bëggul kenn du xam la mu nar mboolem faram woo fi gis muy wey defal na ko lëf ku dikk muy reeka may teggi na kay may sër wii fara ngi sant naa man ndaw far di naa ndaw saa ngi may jaxasal wii far di sant te naa ndaw saa ngi naa ku la jur te ndaw si lépp lu muy may nit te xam ni fabul jëmam jamay ko da koy nax jëm mu jéegani jur nun yàlla na ndaw si may jëmam ji may gunu bir nafaf ko yóbbu sunuy kër yegg leeji bu wér sëriñ bi ngir yàlla ak yoneen bi ak sa bakkan sarax ma ndaw si le ak taaram bu rëy bi mu yor ku nekk may nga ko ndaw sam bëgg may ma manit ndaw si ma bëgg te yow doo gantu kenn nag te lépp luy teema jël ndaw si fegal ma ko man te may ma ndaw si te dàkkul may ndaxee la kilo na làq ndaw si ba fay saa bor yu rëy yi ma yor ku làq ndaw si le fay say bor ba doo dese bor si ndaw du say joxe bor si ndaw du say joxe lor si ndaw dafay dàqi lor fay bor di may nititu koo xam ni yéene na ma jël yàll na jël te ma jël koo xam ni yéene na ma wér yàll na wér te ma wér koo xam ni yéene na ma jag yàll na jag te ma jag koo xam ni yéene na ma wér yàll na wër te ma wër koo xam ni yéene na ma man yàll na man te ma man mboolem ku may farle man ñii bàmba yàll na ko far yeneen ba nee waaju gëm buy wax na far waxu yiw te noppi wëllisu ay nan aw ndigal naka mbir yeneen ba nee waaju gëm buy wax na far waxu yiw te noppi wëllisu ay nan aw ndigal naka mbir sëriñ bi kenn la maasa mës la am te du am moo jiitu sang ya dee faa dégg ak yinu gis mboolem sëriñ bu ko def maasit na sàkk ku mel ni ibrafa la ki seex ak ibrafa tinu gis sëriñ si yéen a ngi nii téengee na xëy daje bis te dikki def nii nu def jébbal ko seeni kurus da yokk diine di ful wërsëg di guddalu fan di feg lor ak kër kër ak tartar ku wet dina mus ku mus museeti ko ngir suukar la waaju ko mus museeti faw musal bul faala yow ku la xas ku fas ni ban ba sa maasum bàyyi dëgg jógal ànd ak sa jëmmu te dem làmbar na del sinu gis ku fas ni ban ba sa maasum bàyyi dëgg jógal ànd ak sa jëmmu te dem làmbar na del sinu gis sëriñ bi yaa gën a am yërmaande may nga nu xaat am ndox mu doy ku la xis am wenn yiw du ko faat maral wi dañ na sunu ràgg ak sunu tële dañ naataa ngi ñëw na ba gàncax gaa ngi mag gëkkanaat